0: ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
1: True.
0: Kung sige ka og inom di takes 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol.
1: Mm.
0: Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
1: To.
0: Kung ang may TC sir JP nga maoy gapaligon sa ugat, mm, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
1: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Mario, ako ni diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mali sa mga butika.
1: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmay pisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke.
0: Mm.
1: Usa pa ka risgo Dok Ramir sa dakong buyon is type 2 diabetes.
0: Mm. Sukad nagsibya ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giunsana gisibyaan.
1: Oh.
0: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sultiana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon sa GP, nga gamay na lang ang insulin nga iya i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigiwan pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon sa GP nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
1: Nya,
0: mulat pa ka og mabankrupt ang imong pancreas.
1: Oh.
0: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MITC. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na sa GPS, papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification.
1: Oh.
0: Kini kung naminaw o malian pa.
1: Oh.
0: Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas, especially kung parisan ni mo o MITC sa GPS. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas.
1: No.
0: Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 o MITC.
2: DTX 500!
5: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka-adlaw. Kasunod sa isa ka-bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Tumargod aning MITC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MITC, epektibo jud kaayo.
2: MITC, mapalim sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape sir JP, tawo ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 bio, ang D3 bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 sir GP wala.
1: Check si D3 bio, ike si ordinary vitamin D3.
0: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
1: Kung ga D3 bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
0: Maujud na yung superstar na sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
1: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
0: Grabe sa.
1: Mao nay D3 bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
0: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak? Aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
1: Wala! Wala.
0: May monolaurin ba ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala. D3 bio ra ang naa. Pasabot sir GP, nga kung gainom ka og D3 bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
2: D3 bio!
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 bio.
1: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o napay capric acid.
0: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO Sir GP nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
1: Wala.
0: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 bio ka na lang.
1: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuha o ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong panguna-una tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, maayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times kuni siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketones sir GP the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
1: Gutom na.
0: Kinahangla na adyo kay D3 bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 bio, mao'y kaunon sa imong utok.
1: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, doc.
0: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 bio. Mag-D3 bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
1: Very
0: question.
1: Efficient.
0: Ang imong D3, nabay ketones?
1: Wala.
0: Wala. D3 bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Jud, Sir GP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
2: D3 bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! Kapalit sa mga butika! D3 bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
9: Pagay si Shella Grace Mendoza. Oo nga, permit ko ba pang luya ka nang murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi-recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Sukad na kainom kuning tambala. Himsog na ang akong lawas.
2: Mighty Six! Sa mga otika, kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
10: Hmm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, fresh.
10: Kayang-kaya,
0: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, fresh.
1: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
1: Ubito. Ayan na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na, Sir GP, sa added benefit.
1: Oh, stop.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi'i.
1: Lami, Judel, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
0: Najud pa naman, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasalay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isigutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
1: Good bacteria.
0: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga nung mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo ni mong tiyan.
1: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, gira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
0: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
1: Of course. Muna ilang mga tambahayan, no?
0: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotic sa atong lawas.
1: Correct.
0: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga muproduce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
1: Oh.
0: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan tanan nga maagyan ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot stripe, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
10: D3 Bio. Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Sa tua palang ba-ba, nanatay probiotics.
0: Correct.
1: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3 Sir GP.
1: Dili.
0: So balik ta, pag-abot nila dito sa Tinay, unsa man ang may tabo?
1: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siya medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hiposon ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
0: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
1: Iya pa dyan nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang binipisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics o padaghano niya si probiotics.
0: Kunya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
1: Wala dyan.
0: Wala dyan.
1: Plus pa jud nga, nidaga na ang imong probiotics, pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas, na naigapabilin nga proteksyon, aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
1: O kadagat, sunod-sunod niya yun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naanisa sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imuang nerves.
1: Correct.
0: Muna nga importante, nga muminom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
1: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga may D3 Bio.
0: Importante na sa imuang kurinti, sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang mapromote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara yapon ka kay bastante man ang imong happy hormones.
1: Gusto ko happy ka.
0: Naman dyan mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya dyan nila kontrolo na ang stress. Muna'y emotional intelligence, emotional quotient, o intelligent quotient. Duha dyan, iyang gipromote ang EQ o IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa iyong plain D3?
1: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
1: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhot.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa, gapuno, kumpleto,

0: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News FM, 97.7, dumagat alas 4.30 na mga ka-K5. Kining oras nga ito, nagkapon ka na ito sa DTX Cofimex, sa DTX 500 Capsule, D3 Bio. Ingon man mga ka-K5, ang Extended Food Supplement for Men.
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga!
3: Balitang K5 sa Umaga!
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga!
3: Balitang K5 sa Umaga!
1: Headline. May adlaw mga ka-K5, ano ang uluhan sa ato mga balita ning adlaw nga Miyerkules. Sa balita lokal, mga road concreting project sa barangay Balayag Manok Bakong na nakahan ay nasumalapan ni Honorable Charlie Tuyupo. Sa balita ng showbiz sa Michael Pacquiao, wala misalmod sa kasal ni Jim Wall na aron na matabangan ang mga biktima sa linog sa Ginsar. Update sa atong City Hall Report na Mayor Cigar Barya ng Ulo sa Infrastructure Committee Meeting sa NIR dito sa Kabangkalan City. Police report, PNP Balintia nagpahiga ng Police Information and Continuing Education Session. Atong ka Capital News sa Shato District Hospital, gipasidungan bilang Level 1 license to operate hospitals sa probinsya. Tabtag sa atong regional news, duha patay, duha angol, human ginasmagan o pick up ang ilang motorsiklo. Tabtag balitang national nationwide nga simultaneous earthquake drill, ipahigayon sa Hunyo 18, kinisumalapas sa OCD. Huwag ang mga balitang national, patay sa 7.8 nga linog sa Mindanao, may kabat na sa 68 ka mga individual. Ato nga balita international, US Air Force V-52 bomber na hagsa sa pag-takeoff sa California, kinisumala pa sa airport. Sabdag sa itong kabalitang sports, atiniyo ni dawat sa resignation ni Blue Eagles head coach Tabadwin. Mga ka-K5, mga sukin ni Pamela, mga itong mga balita, nga ngayon yung masaya ng kumplitong detalye. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa K5 News of Fama, 97.7, dumagit. Our CEO President Tabusto Crabiloy, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pai Bobadiana Ligan, Station Manager ka-K5 Sir Bernie Cabusto. Kapan ito, Speaker Slawa Katong Technician, K5 Abud Winul Pusa. Obalik ko mga suking Tig Pamela, sulod sa uska oras sa tungan ng programang Balitang K5 sa umaga. Kinilaga po sa kanunay, ang inyong ubos ng alagad sa kanginan ka-K5 James Dietri Bayo Bandukilo.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.

0: Horas Bangaka King 5 Palace Quatro 35 Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Banga Suking Tik Pamina.
1: Ay, bata!
0: Kostamos mga amigos, hala sige, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na mga doy! Mga nagtikungkong tikangkang niya, hala sige, tuli-tulira na na mga kaki five. It's a Thursday, Wednesday morning. Kadali, gyan. It's a Wednesday morning, mga kaki five, June 17. Kumustamos mga kaki-5 basta talan nga nagpala ng karong mga takay labi na sa mga kaki-5 nato nga naka-DTX Coffee Mix na good morning!
1: Maayong buntag!
0: May nga buntag sa Taran, Luzon, Visayas, Mindanao, Kutub sa mabuting labay sa CBS sa 97.7 K5 News of Farm Dumay at Ikurban sa mga hookup station karong mga takna may buntag may buntag usap tibok lalawigan sa Negros Oriental ikon manigdak may sumagitan nga ginangkuban sa 30 kabarangay particular ng barangay Kamanhat kundi inanukan ng 97.7 K5 News of Farm Dumay at good morning ka natin tanan, may adaw, may buntag, bangon, bangon, bangon na sa mga balukot pa diha kay gitug na. Huwag wa kay dulog mga kakifay, pagbangon na lang, oy. Kaya pag-pretend, don't pretend nga lami imong tulog. Okay, ang tinuod, perting lisura, matulog kung wa kay dulog. Charan. At usap nga pag-break, may adlaw, may butang diyan sa may merkado, publiko ring dakbayan mga kakifay, bagikan sa Building 1 to 10, protasan, gulian, itlogan, kanihan, bularan, isdaan, diyan sa may itlogan, o gingon man sa may South Pole area, vegetable section, o ginabi na mga kakifay sa may painitan nga perte, kadamo, kanami, geda, ng mga pagkaon diha karon mga kakifay. Good morning, kanyang hurot, sa tanan-tanan, ginagpalanaw, ginabi na sa mga vendors, cargadors, parking boys, good morning! And of course, good morning sa mga kaki-5 sa itong mga pinangga, ang mga sugid ng pamilya, ang mga drivers, sa gikan sa pinika, mabalabal behind bus drivers, good morning. And good morning also sa itong mga men in uniforms, sa Philippine National Police, sa Philippine Army, Philippine Navy, Air Force, sa Coast Guard, ug sa tanan-tanan, ingon man, mga sugid tig pamilya, sa itong mga non-personal, kung non-uniform personal, good morning.
1: Maayong banta!
0: Ato sab nga pagtimbiag may adlaw may butag mga kakifay sa ato mga sugin tig pamilya pinang gikan sa kabukiran mga mag-uma ug mangingisda sa tanan-tanan ginagpalanog karon mga sugin di pamilya good morning and of course sa din ato kalimtan na mga suking kakifay ang nagpaminaw karon nga mga nanay tatay ate kuya mama papa ug si dudong si inday nahala sige nga sayo nga nagmata mga kakifay kay klase na side first second week of one mga kakifay June to ba? Second week na sa ilahang pag-skwela. Basta kahang ilahang pag-skwela mga kaki-5, okay lang ba? Or gipatawag na sa principal's office kay nanumbag na. Musta mos mga kaki-5? But of course, maing adlaw may butag usap sa ito mga igala nga naminaw na ito karun by a Facebook Live. Nadya karun si Mamayet Salvador. Good morning, K5 James. Amping and God bless sa us all. Nagan salamat Mamayet and amping sa nimo diya sa may Bayawan. And of course, sa Eileen Aguilar Pamora, good morning Sir Jim, shout out ko sa Aguilar family, Pamora, Lagunero family, Bornea family, Ogmonte Palcon family watching live, Vain Mabinay, may butag na sa may Mabinay, og ingon man ni Ma'am Joy Fry, good morning! Sa'yo kayo nga nag-DTX Coffee Mix si Ma'am Joy Fry. Good morning, Ma'am Joy. DTX Coffee Mix ang labian nga kape especially ng mga kaki-5, ba? Kung medyo taas na kag-edad, para edad lang, pero looking young, old but looking young. Inanglan na ka o kape nga healthy siya. Mga ay napaglangan pag-DTX Coffee Mix na huwag nga ito ang DTX sa premium coffee mga kakifay at mini more ng mga vinipits ng imuhang makuha mga kakifay. This is not just like a coffee but also a healthy coffee na makakuha kang mga beneficyo sa imuhang kalawasan. So DTX Coffee Mix and DTX ka premium coffee mga kakifay. And of course, naminaw sa nato karon si Ma'am Belinda Baldesco Luardo. Good morning, Sir James. To Mayeta Salvador and Rolda Blag. I'm watching here in Cebu, Mandawi. Yeah, thank you, Sir James. And God bless po. Ay, daghang salamat sa may Mandawi, Cebu, ha. Sa ato mga kaki 5 diha, mga naminaw karon by Facebook Live. And of course, si Marilyn Pila. Good morning, Sir James. Listening here in Bunga Dawin. Pa shout out sa mga taga-kapamilya sa Lingasa de Pulancho, Pulanco, Zamboanga del Zamboanga del Norte. Yeah. Gika ni Ma'am Mirilina. Dagan salamat mga kakifan ug diha sa may Bunga Dawin. Ato ang mga kadawin na nun, lakiha. May buntag ninyo diha, mga kalakiha. Walay hinungdan. May buntag mga dawin na nun. And of course, si Ma'am Sinin Banukilio din sa may Biljong na tagadawin. Sa tagadawin, balakiha. May nga buntag ninyo diha, Ma'am Sinin Banukilio sa may Biljong. As always, ang to the rescue. Salamat kay Ma'am Sinin. Huwag sa imuhang unika iha nga si Ma'am Angelica Bandukini, of course sa inyuhang apo nga si Chago. Good morning. Batod pa niya dilik gapon siya kabasabot og Bisaya. Madisad ka sabot og English. So ang mahitabo ng mga kaki 5 mag sign language na lang ta. May buntag ninyo diha Ma'am Sinin og si Ma'am Angelica diha sa may Bill June. Oh God, God's will, kayo'y magbabalik Pinas. James, sa order ko DTX 6 pack. Sige, atong Ignos manager Bernie. So, Bern, unom ka box nga DTX Coffee Max Premium Coffee. Come on, Joya Fry. And of course, sa mga Kaki 5, naminaw sa nato karon si Key 5 Rick Rivas Villa Flores. Good morning, Brad James. Shout out ni Jane Cabaldo nga nakaditex Coffee Mix na kumbati. Salamat, Brad. Salamat sa demo niya, Key 5 Rick, pinakagwapong PWD sa tibok lalawigan. Gabi ipadrino. Ah, good evening pa niya sa Biljum. O nga pala. May evening ninyo diha sa may Biljum. Pero morning na dress ato. Yun ang kaibahan. Parang love life lang yan. Iba yung nararamdaman niya sa nararamdaman mo. And of course, good morning. Papa sa Key 5 James. Shoutout Belinda Baldesco Luardo. Martes Arellano Roldan Vlog. Salamat Key 5 James. Oras mga ka-Key 5. Alas 4:43. Ako sa kining oras ka ito, naghihapon ka rato sa pinaka-epektibo nga Mighty C nga matabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Mighty C, the alkaline base sa vitamin C ka. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar. May butag, Rebecca Granada. Ayaw gyud magpasagad ani mga kaki 5. Ayaw gyud magpasagad tungod kay apelyido pa lang mga bungkag na ta. May butag nimo diha Ma'am Rebecca Granada. Matod pa niya, good morning Idol James. Sa og sa tanan nga naminaw sa may Kalikanan. May butag sa may Kalikanan na Balanch, na Balancha Pamplona. Ang atong amigo diha nga si Attorney Mayor Nico Ramirez Torn. May butag atong amigo po na mga kaki 5 na atong advisor nga magpatambag sa attorney, okay ra ba nito? Ano siya nga okay ra na basta mauni niya. Nagbagolbol in town siya kayan sa kinan iya imbes nga gipaayo naguba naman hinoon. May nga buntag usap dira sa may buntis bakong sa itong amigo nga si Kapitan Munico Tindak Bus Captain. May buntag og ni Kapitan na Marlito tumog sa may panugtuban dawin sa tanan ng mga Barukili family niya sa may dawin hilabina nila niya Andang Yoti Boy o ang pinakagwapo sa dawin nga si Dorex Matabang. Huwag sa tanan-tanan ng mga Bandukilio family na naminaw na karon og sa wala mga naminaw kay natog pa. Hala, sige, maing buntag. Maing buntag sa mga kakifight ni Kapitan Charlie Tuyo po ang atong EBC President. Diya sa may lungsod sa bakong ang mga tibong kapitan. Buskakap, maing buntag! Ang buntag usab ni Kapitan Johnny Janningis sa Papa Tinay-Tinay, kapitan diya sa may Timbanga Bakong. Ato po ni mga kakifight Q5 ko na moingon tang mag-sponsor awa po ibalibad. Nag-usga na itong igala niya. Og ni Kapitan Carlos Gainsan sa may palimpinon nga di matabang. Sige nang gasuroy, ha? Mumiyor, managway. May buntag ni mo niya, Kapitan Carlos Gainsan og ni Ma'am Rowena Gainsan ang kapikas ni Kapitan Carlos Gainsan. Alas 4:45 na mga kaki 5 oras ng saan sa pag-aninaw nato sa mga presyo sa mga nagunang palaliton hilabi na sa mga gulay. Huwag ingon man ang mga parakot ng hatod ganito ni kaki 5 dun nga naka-extend the food supplement palin. Kaki 5 doon, good morning, kaki 5 on.
2: Kaki 5 News FM Live Report.
3: Good morning mga kaki 5!
1: Maayong bunta!
3: Good morning mga kaki 5 James, kaki 5 Severo Rafe. Ang kakipay abogin medyo sa garap man. Pag-iwablo ka rin ng Miyerkules BN na atadri ka rin ha sa South Pole Market ha. Masing makaingon mo. Unsa gunang South Pole Market. Ang South Pole Market, mga kakipay ba, naadri ang mga deliveries gikan o Cebu, kanlaon o uban pa. Nagkali ang bukiran sa mga kalungsuran. Natin mo makita ang mga dagang kay mga opanon, dagang mga lamas. So, kapag karon ha, atong i-update unsay mga mihit nga supplies, unsay ni taas nga presyo, unsay mingaw nga halinay. Okay, so karon ha, ato sa exit of good morning si Ma'am Joy, o si Ma'am Jindisa, uban pa dre makita ba, tungod sa ilahang si Ma'am Marian, ato sa nga pasalamatan, atong tulungan ni ilahang mahiwagang listahan ang mga kakipay. Okay? So, karon na. Atong ipa-update ko na mo kini atong presyo karon. Pizza 17 na ron sa bulan sa Hunyo, mga kakipay. Ba? Atong dahon sa sibuyas. 255, ha? Arata sa mga presyo. So, sang pako na itong video. Dahon sa sibuyas. Okay, so ang ato Chinese pizza, 65 ang kilo. Atong repolyo, 55 ang kilo. Siling espada, atong siling espada karon taga 70 ang kilo. Atsal, medyo atong atsal na, maraming ako na presyo sa atong atsal, 170 ang kilo. Luya, atong luya dalabre ah, luya, taga 120 ang kilo. Ang carrots, 95 ang kilo sa carrots sa background. Atong kamatis, medyo kubay-ubay atong supply sa atong kamatis, tag 65 ang per kilo. 65 ang kilo. Ang pepino, kung green cucumber, 105, kung 105 ang kilo. Radish. Atong radish magaya pag 85 ang kilo. Ang beans, kung bagi beans, taga 100 ang kilo. Ang palaya, kung palaya, 80 ang kilo sa itong ang palaya. Ang talong, 65 ang kilo sa itong talong. Ada sa itong doon, okay? So ang mais, pumaysa ka pa ng sweet corn, doon ay pakpak pa niya, 65 ang kilo. Ang bisaya na pichay, ito na ay nipili na. Okay, 1070 ang kilo. Patatas, 130 kung 130 atong kilo sa patatas. Ang bisol, ha? Ang bisol mo kini, para, karnabal, ganyan nga lang, 55 ang kilo. Alugbate, atong alugbate na kinilo na, tag 50 na tay available sa bakery na atong alugbate tag 50 ang kilo. Okay, so sibuyas Mumbai 120, ang ahos 130, white onion 130 usab, 130 to ang white onion. Okay, so mura niya to mga presyo dikeron or ana ay mga na display dikeron sa ato ang Sapol ang market din na sa pagkaroon na ginahinay na sa silaga panghipos tungod kaya adulas pila ka mga pila ka oras lang sa ilahang gitugutan sila sa pag-display kaya dream is mo sa Sapol na tayo mga task force na ni Ruby Masab para mahindi na ng iriya tungod kikinig iriya mo kata kung ito mo traffic yun kaya piot kini nga dala na. So pagkaroon na muna niya, hinahinay na kisay-kisay usap ang mga namalitay o nangumprahay. Labi na diya sa taga-sibulan na nakita ang pabrik karoon na mga kipin. Okay, so karoon na, ato ni Greta, kaya mo muna ito nga every morning, ato pong tagaan po ga higayon ato mga listeners, kung na followers, ato usap silang itang greetings ha. Atang igreg sinabi na si Ma'am Mayet Salvador. Good morning mo mo diha Ma'am Mayet Salvador. Salamat kayo. O si Ma'am Joy Fry ang DTX Coffee Mix user. Kung siya, premium. Nag-premium na si Ma'am Joy Fry. Salamat kayo Ma'am Joy. Good morning mo diha. Okay, so salamat sa imo ang paglantaw o pagpaminaw. Ang Dindins, masaya na si Ma'am Lusminda po siya. Good morning niya, Ma'am Lusminda. O si Sir CD. O ang ito ang sponsor sa ito ang butong. Karong Domingo ha. Si Ma'am Len o si Raul na nagabiyahay na karon paingon sa mong area. Paingon sa Pantawa na Boulevard. Ma'am Len, si Raul, good morning niya. Domingo tapo na. O si Sir Gamay Kaliaw. Ang Gamay Smith Shop. O Gamay Smith Shop. Diya sa Kusing sa ganan, sponsor sa nis. Ato ang feeding program po na mga kakipay ba? Atong feeding program ha, abdo ni sa Barangay Kuntubon, Purok Apitong. Anak mismo sa gym, diya sa atong pasalamatan si Ma'am Girly Ritis Daguok, mo niya nagpa, kung ano sa ba, i-coordinate ang mga officials, labi na diya sa Barangay Kuntubon, muna nga karoon pit sa Bantiolo. Ablang Domingo, alas 9, tapuhon mga kipay mga kita-kita pa. Katong naminaw karoon, ilabi na diya sa Barangay Tugtugon, dalaan yung mga kabataan, anak pa magpapog sa gym, diya sa Barangay Tugtugon. Napuhon, pizza 21, ablaw ka na nga Domingo. Okay, so ang kone ba, Martinez Penitan na, stool number 5, diya sa atong Penitan, diya sa siyudad sa Dumaguete, silang Ma'am Belma, Ma'am Christine, o si Ma'am Jessica, school number 5 na. Adula tayo ang DTX Coffee Mix. School number 19, si John Texillo. Adula tayo DTX Coffee Mix, si Ma'am Joanne. Kung nga si Fons, panitaan si Ma'am Joanne o si Sir Iking. Yes, Barangay San Antonio, saba? Para po dato ningit. Aba, pagpapay dalawa. Adun ako ay kitsa po nga inahang mo palit. Kaya adun naman po yung utana. Mapakuno ko yung magbaliga. Okay, so huwag mga adlawa. Pwede mo mahapit, pwede mo mahapit sa kong balay. Pwede mo nagkalsada, natay available. Natay available o mga dawa. Natay DTX Coffee Mix, Mighty C, DTX 200, D3 Bio. Aron dili na mo muhabtog layo. Inyong hangyo, ako ka nang hapit ako sa balay. Magbutang pag-start niya, mga kipa na. Kape, na DTX, na di ako na. Uma lang, kaya nangita pa taga-tagi yan eh. Okay, so diyan sa Sibulan, usap, si Rui Bailags, si Bailags din, si Randy Bailado, o si Mamiriana Kalingasun Bailado. Good morning, madiha, sir, and ma'am, mga sponsor ko nito ron, sa ako ang feeding program ko na KSS. Ang, kung usap, saman, okay, ang ato usap na, diyan sa, si Ma'am Juan, Ma'am Joanne Yuluran, Camila. Good morning, Ma'am Joanne. Salamat kayo sa ngayon nga. Oga nga, Vince Kitchenet. Si Ma'am Maritis of Servants, kung Juvens. Vince Kitchenet. Ha? Salamat kayo sa kuminaw. Oga, salamat po sa sa pista ni Age. Liwas. Doon na kayo yung mga paambit. Okay, so muna na. Oh, si Boss Kiki. Kiki Pinero. Good morning, Ibus, Kiki Pingiro. Humana! Ako nang gingon, ikaw ka naminaw. Humana, school number 5 muna ang Martinez Ritan, ha? Ako na nga mga kakaubanan, ha? At si Kwaday, si Sir Artemio. Artemio Villalon, diya sa Barangay Daro. Call Artemio. Good morning, Uda. Oga, happy, happy Wednesday sa tanan. Okay, so muna na, kita ba? Atong update. Labi na rinis mo sa ito ang thoughtful market din. Kaya pa tayong pag-iapon ito ang mga customer o pagpangumpra o pagpapili sa mga tulong-tulongon sa software market. Okay? So, muna pa ako kita ba? Tinayong kakita gundits. Kaya pa na kung sparing package. Si kakita bangsi na may decision niya kaya kaya doon din siya naka-extend na food supplement di paning para sa kapitan ng balita servisyo publiko kumingawan sa Negros K5 News FM
2: K5 News FM Live Report.
0: Alas sa 4:55 na mga ka-K5, palayinta sa programang Balitang K5 sa Umaga. Atong kapagtipiag may buntag ni Mama Retes Arellano, good morning and hi, hello. Idol Sir James, good morning. Pa-shoutout nila ni Joseph, Ate Flore, Chiquito, Kagawa, Ritmira Flor, Day Mayet, Salvador, Madam Nika, Bero, og sa tanan nilang, thanks sa pagbasa, Sir Idol, God bless. Og ingon man mga ka-K5, ni Ma'am Aneline, nga naminaw na to karon, good morning Sir James, timbayan akong may butag, ang akong pinanga, nga way paglubad, pinanga, kaya po, andi matabang, kana, dapat, dapat dili gyud mulubad ang pagpanga mga ka-K5, mahalag na pangka na nabangga na kadya, ang importante ang imong pagpanga magpabiling ligon. Bahala og nga tumpag na slinog o unsa pa dapat ang imong pagpanga ligon. Kana daw dapat mga suking tigpabraw. DTX Kofi James Lami kayo gika ni Ma'am Joy Fry. Tinood gyud. Nag DTX Kofi mix lang gyud mga ka-K5 ba sa to mga pinangga di nga mga suking tigpabraw. Nga if you really love to wine, if you really love drinking Kofi mga ka-K5, DTX Kofi Max. Mapalit ka na sa inyong mga suking butikag parmasya sa inyong lugar. At usap nga pagtipag ng buntag ni Ma'am Merle R. And of course ni Ma'am Nita Namadia sa may Manalungon, Santa Catalina. Good morning, ma'am! Gusto mo diyan sa may Santa Catalina at mga higala diyan mga ka-K5. May buntag ka ninyong hurot at may adlaw usaba ninyo diyan. Good morning, Sir James. Igrit na ako may butag among mga silingan o ni Papa Mama ka. Kuna Papa Lagrama. Papa Lagrama. Papa Manuelo Lagrama o ni Mama Inday. O sa tanan-tanan lang nagpaminaw karon na Sir James sa may butag. O may butag usab ni Modera. Ala sige. Salamat sa may Madrita Homes. O mga ka-K5 kagahapong at lawan. O atong is bisita. Personal yun natong gibisita katong pamilya nga nasunugan mga sukid pamilya diha sa Maya Kadawinunan. O sa mga kaigsuunan nato diha nga gusto nga mutabang kay tungod wa gyoy nabilin bisan iskabuok tinidor na lang. Hurot og kasunog yun mga ka-K5, pero ang pinaka importante usa ka tuig nga bata na luwas tungod kay nalilian sa kwarto. Kung wa pa matud mga ka-K5, kung wala pa gyud to ni nalilii sa usa ka bata po or sa usa ka iyaan, patay gyud ang bata mga sukin ni pamilya. So muna gingon nga in every situation either we like it or not ana nga sitwasyon mga ka-K5, either bugat, nindot, bati or what or unsa na nga mga paghitabo sa tong life, nagyo na siya purpose tanan. So ang purpose niya is bisan tuod ang mga sukid pamilya nga naingato sila, but still thankful and mapasalamaton gihapon ang pamilyang adyong sa ato ang labang makagagahom tungod kay nagpabilin silang luwas, silang 3C kabuog. Imagine niyo ha, 3C sila nagpuyo sa usa ka gamay nga balay. I think mas lapad pa ning announcing move nato diri mga ka-K5 compare sa ilahang nga balay, but still matod pa ni Tatay Alan di siya gusto nga magbulag-bulag ang iyang pamilya. Bahala gamay, bahala og unsa ilang salusaluhan, ang importante we are together. Muna yung pinaka-importante sa tanan. Nang sa mga dunay extra nga kagwapuhan, bitaw sa mga dunay extra mga ka-K5 nga gusto nga mutabang, pwede na mo nga mubisita diha sa may Kadawinunan gym or di bakaha sa ilahang barangay hall at and as inyo pakutanon ang mga officials kung asa tong mga adyong family kay mupaabot mo tabang or else you can also visit at K5 News FM Dumaguete. Maingan na lang para daghan sa or mapaabot sa nato mga ka-K5 ang ilahang needs now is any kind of materials sa para makarebuild sila og balay. Okay, gihatagan sila og 2 months free siya nga pagpuyo sa barangay kay free man yun na. Yan ko kasabot ni madam or ni konsihal. Iyahamang yung gisipay mga ka-K5 nga libre sa dapat lang libre. Nainsad nga inyong pabayaron. Sunuga na pabayaron pa, di ba? Bot sa Langaw. Na siya igingon mga kaki-five, if you want to help, then go to there and help them. Ma'am Susita, si Mapran Cabringa sa may Amlan. Good morning, ma'am. And of course, Roger Gaudiano. Good morning, K5 from Ayungon. Good morning, Sir James Bandukilio dan sharing na sir pa shoutout. And ako sa Kalidgid family o sa Abrasado family. Labi na sa ako ang mama nga si Rodilia Abrasado Kalidgid nga sa iyong naglungag para na ako'y mabalon. Ingon sa trabaho, it's me, si Rudy Santi Abrasado, og naminaw o nagtanaw sa live. Dalang salamat, sir.

complete their family, most especially nga kay mama, papa. Dili tanang tawo na ing anak nga opportunity mo na nga dapat nimo nga kanon mga kaki five ba pahalagahan sa kung unsay na ani mo karon. Shout out day ko nga Baya William nga nagpamati ron og iyang asawa nga gwapa nga si Aquilia. Ah, di matabang. Sir William nga nagpamati karon asa nagwili sila na minaw mga kaki five. I'm pretty sure nga narik yun sila si Dawin eh lakiha. May good dag diha ni William, Sir William nga nagpamati og sa iyang asawa nga gwapa nga si Aquilia. Coming from Ma'am Sinid Barukilio of Belgium mga kaki five. Basta pamilya o koan, Badukilio, guwapo-guwapa na. Sa akin, makaduda ta, asa na kayo tanga pamilya, anong ing-ani man ta? Basta nakaditex ko, film experting pagkalamiak. Nag-inom ko karon Sir James, sa samtang naminaw o nagtanaw. Ha? Salamat niyo mo, Sir Rodisante Abrasado. Ha? DTX Coffee Mix lang. Actually, ka na si Ma'am Sinin sa unang mga kaki five. Tanapa na siya sa dumagyang taste. Permis na siya nag-order. O karon ang iyahang gina-order is ang atong Mighty City. Ang pinakalamian nga vitamina mga kaki five. Mighty City Alkaline Base of Vitamin C. Good morning, guys. Ni Ma'am Shirley, may pamorka diya sa Maya. Zamboanguita. Ang atong Mighty City na D3 Bio User pa. May butag, Ma'am Shirley, may. And of course, matod pa ni Ma'am Joy Fry. Good morning ni Sir Bernie Cabusao. Oh, siya na yung mo-deliver si imong kapi, Ma'am. 6 packs of DTX Coffee Mix. Well, feel ako, bago naman to siya nag-deliver, Ma'am. Hurot na yun. Oh. Ingana ka ipiktibo. Or ingana ka kusog mo inom o DTX Coffee Mix si Ma'am Joy Fry. At ako na sa mga kaki 5, it's 5:03 in the morning. This time, check ato nag-upload ka sa ato ang D3 Bio. Ang busy o nga may D3, ang D3 nga may busy. O nasayad ba ka mga kaki 5 ng ato nga D3 Bio? It's not only a D3 Bio, but also a food of your brain. Kana kinahanglan ka mga sugi na pabinaw nga ma-refresh ang imuhang utok, kadili ka daling malimot. O kinahanglan nga bag-uhon tanan or i-refresh tanan nga mga cells imuhang utok mga kaki 5. Mahitabo lang na kung ikaw naka D3 Bio. So ay napakangapag D3 Bio ng mga kaki 5 at the same time, mutabang usab ka na kanimo sa pagpakgang sa mga anti or mga bakterya sa imong kalawasan. Tungod kaya ang atong D3 Bio, usa kini ka antibacterial. Hinapin na aron ikaw malikay sa ubos si pontrang kaso sakit sa kalawasan. D3 Bio, mapalit ka na sa inyong mga suging butika o parmasya sa inyong lugar. May nga buntag niya ni Almarie Aldion. Nga nabinaw na to karon mga kaki 5. Naglantaw daw siya o gwapo sa line. Kana ba? Support good panagsa. Bisan panagsa na lang. O ni Hanelyn Aldion. Na naibalik na taon sa Manila mga kaki 5 after how many days? Kaya nga pagbakasyon sa Negros Oriental. Okay, kaya mga kakaubanan. O nga ni Una Rapunog ulit. Okay, work is life. Una na siya. Di ba halag busy ka sa trabaho mga kaki 5? Importante kay maugyod ka nga muhatag og panahon. Sir James, may nga buntag ni mo diha. Ako nang igreet ang ako ang asawa nga nang labah ka. Samtang nagluto pa Sir James sa abutan. Ang ikaw! Ika ni Sir Ronnie Dizon. May buntag ni mo Sir Ronnie Dizon. Mas nindo tingali Sir kung imong ibutang ang name sa imong wife. Or daghan sila ba nang di kaganahan. Tara! Joke lang. Baka naman totoo. Pa-shoutout na ko sa ako nga agaw nga si Rico Ibas Bida Florence o ni Yoyo Rini Asiboka nga always naminaw o nagpalanog sa K5 News of Fam. That's me again, Rudy Santi Abrasado nga nagpahipi sa live. Dan salamat ni mo diha, Sir Rudy Santi, ha, o sa imuhang mga K5 food ng mga friends. Imong mga relatives, oo, nga naminaw na to karon hilabi na si K5 Break Weebas Villaflores, ang pinakagwapong PWD nga naka-EDB. Bahala daw o timpang at least EDB. Pagdagan sa tarong ramansal. Bahala o Rusi basta kimpang. Sir James, ako dahil nga pagtimbaya o happy birthday sa ako ang lula nga mag-birthday today. And happy birthday la. Salamat for being my second mother. Ika ni Crystal Anna. Crystal Anna Asaison. Naminaw mi karon diri Sir James sa may buntis bako.

0: ay may buntagan sa mga size of their family diya sa may Bakong in Banidad Bakong. Hinabi na sa atong amigo nga si Kapitan na Sardani. Sardani may buntag ni Maria Bus Captain niya. Amigong Kapitan diya sa may Banidad Bakong mga ka-K5 nga dali lang sad kayo pong hangyoon. Ngayon nakangakap. Nako, Dre, wapak ko'y pamahaw.
1: Ayay, buhara!
0: Ngayon na, boss, Kapitan Chris nga ay kumbate. Salamat kayo ni muna, Kapitan Chris Sardani sa may Banilad Bako. And of course, good morning di ay ni Mama Nita ka. O gani, Hannah Meets. Ang butag, Hannah Meets. Good morning, James. Naglantaw si Mama Nita sa imuhang live. I-greet daw siya kay hapit na iyang birthday. Happy birthday po ni Mama Nita. Saan ka niya apelido niyo, Han? Usahin ng mga kaki-five tungod sa kanagan sa imong friends. Nalimot na kaugun sa ilahang nga family name. Ayan sila nga, if you really love that someone, kung friend daw ni mo, kung tinood ni mo nga friend, dapat daw di mo malinta. So meaning to si Han, we are not true friends. We're just, May butag once again. Nakaigham jud si William Suwartaya. Anang na shoutout ni Magal James Barugo. Di ba tabang? Apelyido pa lang swerte na. Swerte na pag yun kay nakaasawag bandukilyo. Di ba? Asa ka na, lupig pa nasunugan ni Mugko. Ay, nasunugan, winos. Lupig pa'y nakadawag ni Mug swerte. Ipiat ba niyo? Sir William, may butag na pag-usap ba? Salamat kayo sa inyo nga paglantaw. Makuan niyo itong mga kakifay, ma-proud ta nga ang atong mga kasilinganan na minaw. Kaya usually, manggod, na ko'y mga friends and relatives coming from barangay mag-aso, dili na sila ganahan maminaw na ako. Why? Ngayon na sila nga ano po na siyang nakatrabaho kaya nga na? Hindi na sila katuo because nagikan biya dito sa walang-wala. Until na wala raman dito Japon. Pero, I'm proudly to say nga it's better than before. Mas okay pa karon kaysa kaniadto. Munang kana mga haters mga kaki-five, di gyud mawala whether we like it or not. Ang haters magpabiling haters gyud nimo bisan wa pa kay gibuhat nila. Pero matod pa. Someone told me mga kaki-five nga sagdi lang. Bahala daw og ginauwat ka, bahala daw og gina-down ka or gina-criticize ka as long as wala kay gibuhat nila. That's the best revenge to them is give and give and give. O, di ba? Ganun daw. Kaya ako wala eh. Di man ko makahatag kaya wala saan ko ikahatag. Hey, see you nga mga kaki-five nga. Unsa man, unsa may imong ikahatag sa tao or unsa may imong ihatag kung wala saan ka. Meaning to say, how can you give the love if they don't love you? Ana ba? Pero dili oy. And love, God is love. According to the book of 1 James 1:19, if I'm not mistaken, mga kaki-five. So we love him because he first loved us. Meaning to say, gihigugma na to siya tungod kay gihigugma taniyag una. So ngano pa man nga magkuantang, ano pa pang muhatag taog ka, sakits kasing kasi kung pwede man ato silang dauban. Kung dauton ka, edi, ipabarang mo na yan. Joke lang. Love your enemy daw, mga kaki-five. Just, peace be with them. Dili lang kayo minko. Ay, nako, basi hindi ay matunlan. O basi hindi ay matukan, mirisi. Dili ang ay ikalipay ang kagool sa uban, mga kaki-five. Dapat be happy lang. Diba, Ma'am Sinen? Ma'am Sinen, bahala daw ginauwat siya. Basta kay siya, nagbuhat lang siya kung unsay para niya is in chakto. It's God's work na mga kaki-five or iyahan ng trabaho nga unsaon kapag defend on that person's has meaning to si daghan kung na unsaon ka na pagdipinsa nga dili ka forever nga ginauwat or ginalinlang anang mga bagag face. Ato ko rin sa mga kaki-five alas 5:11 na mga sige paminaw. Habol sa James, please ko greet sa akong amiga nga... Ha? Please ko greet sa akong nga mga amiga nga naka DTX Kofi Max din nga sila Marilu Weber, Ima Amos, and Liza Lanoy, Sir Jill. Good morning, thanks James. Arigan, salamat ma'am Joy Fry. Mabalik tayo mga kaki 5 alang sa itong kamustahan. Tangin ninyo ha kay mga makauma na ito ang pinakagwapos bayawan. Mga gwapo sa igipangita. Huwag ang pinakagwapo sa may kanlaon. At pagbalik alang usad sa mga detalye sa itong balita, uman lamang nini standby.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
3: K5 News FM.
2: Shutting the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
7: Nawan ana baka ugana sa kama? Basin ug may diabetes ka?
2: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts,
7: new phytochemicals
2: ug antioxidants
7: nga gigan sa palaya
2: ug the sugar cane,
7: mga organic compounds
2: nga effective
7: matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapakamagabutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rundan, dali akay kumag kasakit o gilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linijid ko basta-basta muubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga butika!
11: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iswela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Zero! Pinakabalaka!

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong nasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sinis akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. T3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man nagnami. Kida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakaga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Linita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Nawan ang nabakaugana sa kama.
11: Masinug.
10: May diabetes ka.
1: Ang DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
10: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
10: Nga gigan sa palaya.
1: Ug desugan sugar cane.
10: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
10: Matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
1: Ang kakampiyon. Nga estasyon.
12: Sa Dumaguete City. 97.7.
1: K5.
13: FM.
14: News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
15: Ato ko rin mga ka-K5, alas 5:17 na. Dito maglangan dito kita sa mga detalye sa atong balita. Una sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
15: Atong balitang lokal, mga road concreting project sa Barangay Balayag Manok Bakong na nakahan ay na. Sumalapan Honorable Charlie Tuyupo. Itutukan ni Bakong EBC President o Kapitan sa Barangay Balayag Manok Bakong ang mga proyekto sa pagpasiminto sa mga guba nga dalan sa nahisgutang barangay. Sa usa ka pakiginabi si Kapitan Yupo Nagkarion nga iyang gisulbad na pag-una ang mga guba nga dalan aron mahatagan og hapsay nga agianan ang tanan hilabi na sa mga mag-uuma na dili madaot ang ilang mga produkto. Ipunting usab sa maong mga proyekto ang daling pagtubag sa mga emerhensiya sama sa surug uguban pa. Nadaling nga marespondihan na tungod kay adunay sakto ug lapad nga dalan. Tumala pa ni Kapitan Yupo nga daghan pa ang mga proyekto sa maong barangay ang lauman sa katawhan nga sugdan sa dili madugay aron mapuslan sa mga katawhan.
1: Balitang Entertainment.
15: Samtang sa ato nga balitang showbiz mga kakifay, Michael Pacquiao wala misalmot sa kasal ni Jim Wang aron matabangan ang mga biktima sa linog sa Jensan. Na. Sa detalye hatod girato ni kakifay Clarice Rulian, ikifay mo.
1: Balitang Entertainment.
16: Ni Michael Pacquiao ang kasal sa inmagulang si Jim Will Pacquiao sa Estados Unidos aron tutukan ang pagtabang sa mga biktima sa linog sa General Santos City. Matod sa inuyab na si Joyce Tan Custodio. Sa Instagram post na itong Domingo, Hunyo 14, si Custodio ni Ingon niya gipili ni Michael nga magpabilin ug mutabang sa mga residente nga napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog na migo sa pipila kabahin sa Mindanao sa Yoning Simanaha. Gidepensahan usab ni kustudyo si Michael Batok sa mga pagsaway na nagibot sa iyong mga paningkamot sa serbisyo publiko. Nagiingon niya gisuportahan niya ang iyang dedikasyon sa pagtabang sa uban. Samtang ang magnitude 7.8 na linog, nakahatag og dakong kadaot sa tibuok Mindanao. Diin ang General Santos City lakip sa mga lugar nga grabing naapiktuhan. Diin nagpadayon ang relief og response operation sa daghang komunidad human sa linog. Ug mao katong balita showbiz, ngatod kanato sa Mighty C the Alkaline Base Vitamin C. DTX 500 ug DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si KK5 Clarice Rulian. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
15: Sabdang salay gabahin na sa atong City Hall Report, Mayor Sagar Barga nangulo sa Infrastructure Committee meeting sa Inayar dito sa Kabangkalan City. Sa detalye hatod ka nato ni K5 sa Iril, dito X500 Drapa, K5
11: News FM Live Report.
13: Ilaoban nga sunod na tuig ang budget sa infrastruktura din sa itong Negros Island Region. Nalakip sa Rekmesor Bagete ang mutaas sa kinibig ibutsag. Dupag ito City Mayor Chiquiting Salvar, isip mo chairman sa Infrastructure Development Committee. At ito sa Rekipagin nga meeting dito sa Kabangkalan City na ito nakalabay nga simana. Matod pa ni Mayor Sagar Barga, nga rako kining kalabuan para sa Negros Island Region nga makabenepisyo dinhi ang Negros Occidental, Oriental ug Isla Siquijor. Nakiplasab dinhi ang mga syudad ug lungsod dinhi sa tulalawigan sa Negros Oriental ug Occidental. Aton sa meeting, gitabugan usab kini sa mga sakop sa iyang committee nga gipagayon dito sa nasangpit nga napit ug nagpasalamat usab dinhi sa duga kalabuan ang ining maog meeting. Alang sa balita K5 sa umaga, ka K5 sa Iril, DTX sa 5RP, para sa kapit ng balita servisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM Police Report.
15: Samtang sa atong police report, BMP Balinsya nagpahigayon o police information and continuing education session. Ipanguluhan ni Police Executive Master Sergeant Oliver Pinili ang mispoka obo sa pagpangulo ni Police Captain Dick Dunico Angelal sa OIC sa pagpahigayon o police information. Sa pagpahigayon ng Police Information and Continuing Education Session para sa incoming o outgoing personnel sa Balinsa Municipal Police Station, ang meeting nagpuntig sa doktrina responsibilidad sa pagmando pagpasiuga sa mga otoridad pagkamay tulubagon o epektibo nga pagpangulok. Ipaligon usab nini ang kamahinungdanon sa pagkababinantayon, profesionalismo o kaandam sa tanang operasyon, ingon man ang higpit nga pagpatuman sa mga palisiya sa PNP sa relasyon sa media, pagpanalipod sa mga tigbalita, transparency o pag-access sa impormasyon sa publiko. Alas 5.22 na mga kakifay, samtang sa lang abahin sa itong mga balita sa itong Capital News, Shaton District Hospital, ipasinunggan bilang Level 1 License to Operate Hospital sa Lalawigan. Sa detalye, hatod grato ni kakifay Roy August Bustillo, i-kifay mo.
11: K5 News FM Live Report.
14: Ang Shaton District Hospital ipasinunggan karon sa kagamanan provincial sa pagguhay lamang nga kabot bilang usa ka Level 1 License to Operate Hospital sa Lalawigan. Gikalipay pag-ayaw ni Gobernador Manuel Chaco Sagar Barga ang nakabuo sa Shaton District Hospital bilang Level 1 License to Operate o LTO. Sa maong seremonya, ipasidungan gayud sa Lalawigan ang maong multi-purpose hall nga hospital. Sa maong kalihukan, ang hepe sa Negros Oriental Provincial Hospital o gumawang opisyal miila sa maong hospital nga makahatag ng dekalidad o accessible nga serbisyo sa panglawas sa mga tao diya sa Negros Oriental o sa Tercero Distrito. Ang nangulo sa celebration mao si Gobernador Manuel Chaco Sagar Barga kansang administrasyon nga nagpa rayon sa pag-una sa pagpaligon sa sistema sa panglawas sa tibuok probinsya. Siyang mensahe, ipasiugda ni Gobernador Sagar Barga ang kamahinungdanon sa maong institusyon sa panglawas sa publiko ug ipamatud-an pag-usab ang pasalig sa gobyerno sa probinsya nga mulambo tungod nining bag-ong level sa maong hospital ug serbisyong medikal alang sa matang negorense. Gidayeg usab niya ang dedikasyon kondisyon sa mga kuwani nga naa sa maong hospital, lakip na ang administrador o gansang kagugi naghimog kalampusan sa maong nakabot. Gikan sa Kapitolyo, kinas ka K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Alas 5.24 mga kakifayan sa itong abalitang regional, duha patay, duha ang ulhuman, gidas maganda. Og pick up, truck ang motorsiklo. Duhang patay, samtang duhang naangol, luhuman na banggaan sa usa ka pick up truck, ang tricycle o motorsiklo sa Bingawan, Iloilo. Nakuha sa CCTV footage, nagpakita ang usa ka naghagros ng pick up truck na nagbuga og aso, na nagguyod sa usa ka motorsiklo pag-agi sa usa ka balaya. Kawa sa motorsiklo na banggaan usab sa pick up truck, ang usa ka tricycle, labing minus duha katawang namatay, og duha ang naangol sa maong insidente. Matun sa kapulisan, nawalan og kontrol ang driver sa iyang sakinan, nga nagresulta kini sa pagkabangga nga mikalas sa duha ka kinabuhi. Makaroon nagatubang na og kaso ang driver sa pickup nga mitahan na personal sa mga otoridad. At ako na sa 5.25 ng mga kakifime sa atong unang balita sa national, nationwide, nationwide nga simultaneous earthquake drill ipahigayon sa Hunyo 18 sumalapas sa OCD. Ang Office of Civil Defense kon OCD nagkanayon na nga ang second quarter national simultaneous earthquake drill ipahigayon na og mga dalawa wabas Hunyo 18 ring tuiga. Ang kalihukan ipahigayon sa pagtambayayong sa mga ahensya sa miyembro sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang opisyal mo apil usab sa usa ka seremonyal nga pagpindot sa buton ba sa Camp Aguinaldo, Quezon City aron sinyalis sa pagsugod sa NSED. Dugang pa sa OCD nga kinisundan sa opisyal nga paglusad sa harmonized National Contingency Plan alang sa high intensity earthquake sa Greater Metro Manila area. Dugang balitang national, patay sa 7.8 nga linog sa Mindanao, mikabat na sa 68 ka mga individual. Mukabat na sa 68 ka mga tao ang gikataho nga namatay tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga mitay og sa Mindanao sa miaging Sibana, samtang 1,339 ang naangol og 33 ang missing. Ang National Disaster Stress Reduction and the Management Council mingon na kagapong adlaw Martes, Hunyo 16. Sa Situational Report number 8, ang DN con NDRRM sinagkaniyon nga 337,541 kapamilya home. 1,382,294 ka mga tawo ang apektado ka. Sa maong ihapa, 4,449 ka pamilya o 18,504 ka mga tawo ang giserbisyuhan. Sulod sa 40 ka mga evacuation centers. Mukabat sa 67,990 ka mga balaya ang naguba sa Region 9, Region sa 11, o ingon ban sa Region 12, o bang sa Morotomius Region sa Muslim Mindanao. Sa maong ihap, 12,387 ka balaya ang totally damage, samtang 55,603 ang partially damage. Mukabat usab sa 148,047 kon 148,047,150 ka mga gibarban ang kantidad sa kadaot sa infrastruktura sa Region 9, 11, 12 ug sa Barm.
17: Balita International.
15: Sabda mga kaki 5 sa atong balita gawa sa Nasod, US Air Force B-52 bomber na hagsa sa pagka-takeoff sa California kini sumalapas sa Air Force sa usa ka US Air Force B-52 Stratofort Thrust Bomber nga ginisenyo sa pagtala sa nuclear o conventional nga mga hagnagiban na hagsa kaniadtong Lunes sa wala madugay human sa pag-takeoff gikan sa Edwards Air Force Base sa Southern California sa Mujib Desert. Base kini sa report sa ang aerial video footage sa tan-awon nga pagkahagsa mga usa ka gatos ka milya kon 161 km tamihanan sa Los Angeles di nagpakita sa usa ka sunog nag-aso nga mga parts sa Sarugia Disyerto nga halos sama sa gidakon sa usa ka football field samtang ang usa ka emergency nga sakiran nakita nga nagmaniho subay sa perimeter sa site. Walay dagko mga tipik sa debris nga daling makita sa nahisgutan nga footage. Inang emerhensiya nga tripulante nitubag dayon sa talanawala. Og ang sitwasyon nagpadayon ang base sa pagsulat sa post sa online.
11: Balita Sports.
15: Samtang sa itong abalitang sports mga Kaki 5 at Ateneo de Manila. Ni dawat sa resignation ni Blue Eagles sa head coach Tab Baldwin. Sa detalye hatod ka nato ni Kaki 5 sa Inil Detex 500 Drapa, Iki 5.
11: Balita Sports.
13: Gidawat sa Ateneo de Manila University ang pag-resign sa head coach sa men's basketball team nga si Tab Baldwin. Sumala pa sa kooperasyon nini sa presidente sa universitan nga si Roberto Yap. Isulti ni Yap ato sa press conference atong Lunes hapon diin gisugutan sa presidente sa EDMU ang kalabuan bahin sa kabataan ni Rene Bartolomea o Gadibayt Adile. Dua ka membro sa men's basketball team kanabatay Barbalumo sa probinsya sa Aurora. Ang team sa Aurora diya sa Osaka team may building event kay gipabuan sa eskwelahan. Sumala pa ni Yap ng Ateneo kinanglan naglantaw sa sulod o sa siyon ng sistema din eh. At pagkasiguro nga presidente atleta magpabili luwas nga mutuman sa ilang pagkadap ko. Sports Balita, K5 sa Iwil, DTX sa 5W. Para sa kaming kabalita, servisyo publiko, Kaligaw sa Negros, K5 News FM.
11: Balita Sports.
15: May nga buntag ni kagawa nito Miraflor, ay God bless Sir James, sa DTX Co-Femix, lami kayo shoutout, Joseph Flory, Marites Arellano, Roby Christian, Aileen, Hannah Joy, ibasan talan nga namin ang solid listeners, K5 News of FM. Ma'am, Charlemagne Pamorca, shoutout ko Sir James, sa akong bana na si Randy Pamorca, na sa iyong namasahiro o jeep. Niining sa iyo sa kabuntagon, God bless you always. Salamat sa pagbasa Sir James, gikan ni Ma'am Charlemagne Pamorca. Good man, ni Ma'am Madeline Salamorin Hamadron, good morning Sir James, sa watching and shoutout sa Santa Catalina. Mabalik na mga Kaki 5, balik sa itong kamustahan, tandem human lamang ni ini, standby.
11: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
8: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. Nawan ana makaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka? DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagsplila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
11: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotic 545 Probiotic. Ngamot tamang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotic. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyo mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasaga butika.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: Sa mga nagkakamatid karon diri sa K5 News sa FM kanlaon, standby mga K5. Pakusugusugin na inyong radyo di mga K5. Kaya ang portion sa K5, kumustahan niya tandan. Sige mga K5, batong dawaton karon. Una ang K5 News of FM Dumaguete with K5 James Banduquillo. K5 James, good morning!
8: Dahil salamat ang K5 Elmer, may butag na sa may K5 News of FM kalaon. Ingon man ang K5 News of FM Bayuan, kauban na ito si K5 Dundig Ludobe. O sa talan nga nagpaminaw karong takna ang mga K5, welcome sa Kamustahan Tandem. From the City of Gentle People, Dumaguete City, kining inyong ubos ng alagad sa kahinan ka K5 James D3 Bayo. Tuguti sa pagtibet ninyo may adlaw, may buntag ka na itong tran. Back to you K5 Elmer.
7: Sige, nagsalamat na K5 James. Ito naman tabukan karon ang linya naman ni K5 Don Di Glodovi. K5 Don, good morning!
9: Good morning K5 Elmar o K5 James. Good morning probinsya sa Negros Oriental. Malipayong adang Miyerkules kanatong tanan mga K5. Hika rin sa Dakbayan sa Bayawan mga buntag kanatong tanan.
7: Malipayong nga K5 Don? Bitaw eh. Arita mga K5 dito maglangay karon. Arita sa mga balita usab sa Segundo Distrito o sa mga kasikas ni K5 James sa mga balita ni Muria.
8: Ato nga mga balita mga K5 nga gipahatod o gipabot sa itong mga sugid ni Paminaw nga diin mga programa sa Bugal sa Dumaguete nakatabang sa mga PWD o kabus nga mga sektor sa Tibuok nga Dakbayan na gipangunahan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Dumaguete ang pagpanghatag o bugal sa isip tabang nga sa mga persons with disabilities sa o guban pang sektor nga nanginahanglan na sa Tibuok syudad. Kaya na pong bayawan ane. Kini nga programa gipunduhan pinagi sa Local Government Support Fund ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. o counterparty budget gikan sa lokal nga kagamhanan. Uy, so to. Ay, kataw idon. Abi kayo wak mo inyo, inyong katawan. Si Crispin Patrimonio, usa sa mga benepisyaryo nagpasalamat sa gobyerno tungod kay dako kaayo kini nga tabang nga sa ilang individual ug ingon man ang adlaw-adlaw nga panginahanglan taliwala sa pagsaka sa mga precious palaliton na mukabat sa 32,000 ka pamilya ang nakapahimulos ni ining inisyatibo nga gihatag ug diin gitagan og prioridad ang mga PWDs ug senior citizens sa Tibuok Dakbayan. Subay ini dugang kalambuan ang gilauman nga ipahinabo o ipang buhaton sa local government units of Dumaguete alang sa tanang taga-Dakbayan sa Dumaguete. Back to you, K5 Elmer.
7: Sige, salamat kay K5 James. Ato naman tabukan ang mga balita usab ni ka K5 Don Diglodobi. K5 Don, go ahead.
9: Dinhi naman sa Dakbayan sa Bayawan, malampusong gipahigayon sa City Agriculture Office ang unang halad sa mag-uuma o sa kaprograma nga nagtumong sa pagkonsiderong paghatag og suporta sa mga mag-uuma ning Dakbayan sa Bayawan. Pinaagi niini gipadayag sa lokal nga paggamhanan ilang dakong pasalamat sa kakugi sa mga mag-uuma nga nagasiguro sa supply sa pagkaon sa matag panimalay. Ano sa pagkalihukan nakadawat sila og mga liso sa utanon, sidling sa biocontrol inputs, abono og kahigayunan na makapahirestro sa crop insurance para sa masiguro sa ilang mga nanom. Ang mga inisiyatiba hugot na gisuportahan ni Mayor John T. Raymond Jr., Vice Mayor Rosmar Ayan Tihing o sa Dibuoga Counseling Dakbayan. Back to you, K5 Elmer.
7: Na, labuan ka, K5 James.
10: Labuan, Lord. Mamang malabuan nga sila, magtanong pa kami na nga una. Labuan na hinuuna.
7: Ito, eh.
10: Ang nalabuan, ang kanlaon kay wala.
7: Alam na kay kanon pa ba? Alam sila mapas mo po?
10: Mapas mo ba dahil nga nagan kayong ayuda sa gobyerno noon? So dahil...
7: Ano na importante diha niya? Bahalag, nagsubis, basta wala, mapas mo?
10: Wala diha.
7: Sa mga kuan ng hayahay niya, nagkapas mo dito.
10: Dahil muna yung ingon nga bahalag, saging, basta labing. Diha na.
7: O, lapit na. Dito, pero diris kan laon, no? Ito nang hisgutan, dito. Ano, lokal rata. Dito, kinidris kan laon, Garboros kan laon, na K5 Prince o K5 doon, kay isa ka kitawag nga taga-kan laon, kini siya mismo, lumad kini taga-kan laon, nga nahimo nga pinakauna nga sumakom laude diha sa Bacolod City College. Diin, kini si Wilma de los Reyes, nga taga Barangay Parubigan, siyudad sa Canlaon. So karon medyo nag-trending nini ang iyang pangalan karon na daghan na po na nag-invite na niya for interview kay gumikan lagi sa iya usab nga gawas nga siya ang pinakauna nga sumakong laude sa nasampit nga tunghaan sa pila ka tuig o niya gumikan sa iya usab nga gipadangat nga minsahe mo lagi nigiingon bitaw ka K5 James nga kantong magkalisod-lisod para usab sa ilaha nga pangandoy, mautoy maning kamot, pero katong, pera lang sa mga maigo, ha? O, katong kabaga, hining anaa sa haruhay ba? Dili, mauna hinoon ang dili magtinarong. Ano mang makalibog kay ba? O, makalibog kay nga nahunaon na kanagaling niya, dunay insakto nga ikagasto para sa ilaha nga pagtuon or dunay ikagasto sa ilaha nga mga gustong kabuton, mao pa hinoon ang dili magtinarong sa pag-eskwela. Pero kini, dako kini makahatag ng inspirasyon ngadto sa tuwang kabataan, labi na gid karon kay bagong pagbuka sa klase, no, na dili gid ay babag ang kalisod kung gustohon gid ay nimo ka K5 James. Muna giigod bitaw ga bahala o kining limited ang imuhang allowance or unsa padara. Basta lang yun nga makabot ni mo ang imuha nga pangandoy. Pero kini ha, kini si De Los Reyes nga taga Canlaon, nanimpalad rin siya Bacolod ka K5 James nga kuan, dili tumong or dili niya purpose nga mo eskwela, kundi mo trabaho lang. Mo trabaho lang siya and then nakakita siya dito o kining kastihan niya dito, niya mo ragi-offeran siya ba, bylaw nga papadayonon siya sa eskwela, well, nagtrabaho siya, bantay bata.
10: So, mura, ang gawas niya is working student.
7: Working student.
10: Pero tinood na working student, dili para sa kadunde.
7: Unsa dai?
10: Katong working...
9: Unsa dahil pagtuon ni Monaco.
10: Diba, katuloy mong balita, munay nakadaot ninyo kay...
9: Katong
10: bias
9: ta.
10: Buot, so, bias dayon. Buot, manggod ninyo inyong mga balita. Kadaot ninyo diha. Paan ba? Ikol, paspasi, ana, tuyuki gamay para ma-gets na yun. dili magkaka working student.
9: Secret.
10: Wala diha. Kung dili ka working student, so dili to para, di mo akong buti pasabot. Pareha sa imong balita nga working student pero gipatrabaho sa kay wakapasar unya inding wala bayari. Muga ni nang nangutana ko nimo og tinuod nga working student. Mura bag nga na kay diay gipatrabaho siya, eskwela siya to achieve ang iyahang mga dreams. Which is nindot kay na kabla ka K5 ba Elmer. Ako makuan kay nako, appreciate kay nako ng mga tao nga kanang mga working student like mga call center agents at the same time nag-eskwela. Ah, grabe kay nang sakripisyo ano, kay nang kay tulog pero mo sulod pa ka sa eskwelahan, magtuon. Ah, kita manggani nga trabaho ra usahay magtuon ta di mga masulod sa utok kung feel nato kapoy how much more nang gaskwela pag yon.
11: Dila lang galit ang magtuon.
10: Hindi kay tuon-tuon.
11: Yung kanin siya, kanin, pag third year niya, sa third college niya, iskwa niya siya, kanin action niya siya, kanin medyo surrender ba, kay pressure na, kapoy na tingali. That's why nga, murag ni switch niya, ni kwan, ni-apply siya pagka student assistant, kanin kanin, doon na siya ihatag mga allowance, ano sa eskwelahan ba? Silbing assistant siya, doon na sila allowance, I guess, 150 man to, everyday ang yung giingon, niya tingbong drag hatag sa usa ka bulan. So dito siya magkuha allowance niya, mga projects niya. So survived siya oy, niya garbol di kaayo or nahimong na trending ron kay lagay mao pinakauna. First year niya sa mga tuhaan sa Bacolod City College nga nahimong sumukong laude.
10: So imo na ni sta napiran pod. Aw man ada ay sa ulahi de ko. Ay kus gana. Kalo sa mga gasta na per gapon.
11: O gapon.
10: Ay
11: ay po ara. Pero kuan ang na-interview gini sila dito sa tuang kuan main station kay naman sila dito gastero kay boarding house.
10: So nangayo ra ka?
11: Dili. Kuan ra ko.
10: Pero muna, K5 Elmer, no? Actually, kita tanan, ako, kanang usahay mong God, kanang wala ka sinati o kapubrihon kawadon, dili na sila makafin. Muna, kaniha, marilate na to na siya sa politika o sa mga politiko K5 Elmer kay kanang may ngunang mga dato nga politiko nga, ah, nabati na ko ang nabati sa itong mga kaigsuunang kabos ay tuwa na. Kaya kung tinood pa ng nabati nila ang kawadon sa mga pobre, dapat paglingkod pa lang nila na sila gibuhat nga lakang para ma-improve ang livelihood sa mga pobre. Pabisan ka ng dili.
11: Ngayon dumana na K5 James nga nag-post po, pag humay nagsultihan na pagkagabi, nag-post isang Facebook na nagsultan siya bulan.
10: Kita ang tao. Okay siya ba? Pero ending, it's a prank.
11: Pag huwag picture ka to, ipadaplay na dahito.
10: Tinood, mutuo ko ka nang mag-live. O, mga unta, mga kuan, muna nga na. O niya, ka nang sige po, pero mag-live po kausa raw niya, kadulong pagong election, eh.
11: Ay, ay, bro,
10: mga kuan niya, mga political strategy ba?
11: Wala gali mag-live na mga, pero may nagkaog bulad ka na.
10: Kaya maulaw man sa tao, pero sa preha ko ha, sa uska simana, murag kaupat ko magbulad.
11: Dili din na maayo ba ya?
10: Oh, dili, maayo. Kaya murag may akong ma-afford be.
11: Utan ba?
10: Ah, na may utan nga, lawoy, healthy living ba ya, midirim.
11: Bulad ba si Longo, uga ba ya?
10: Uga.
11: Pero hala, sa... uga na to, gibulad pa.
10: Kung dili sa to, uga, uga na makabisbisan be.
11: Ayay, uga.
10: Ako bago kag nauli, uy, oy, nabisbisan na. Di ba, bisbisan nga nauli.
11: Ayun, pala. Hilom na si K5 doon ron?
10: Oo, oh, hilom kay siya kay, kung ano siya.
11: Yung istorya mo, murag kalmado na ba?
10: Hapit na lang siya. Ug money, kita na lang duha.
11: Okay, Pila ko.
10: Okay. Eh, nausit tingin ko doon de. Wala mo, nagway na siya, kakaging man.
11: Hook up mga lagway tanir.
10: Active bang bayawan? Oh, active kayo, nilihok man. Nili siya ganahan, i-exit na lang, huwag di siya ganahan.
9: Naminaw ra ko ka? Oh, naminaw ra ko ni Moki Wilmer.
10: Kaya na may tandem nga maminaw ra.
9: Alagan mo, insert ko ang istorya, putlon ta mo.
10: Appeal good. Discussion na. Sige, ba ikaw? Siya na po yung tingog ko na to. Hita na po yung maminaw.
11: Hindi, ako na lang yung tingog ngayon eh. Actually, working student, man ko, ulan lang ko na feature.
10: Ay, interviewan ti kao niya, K5 Wilmer. Interviewan ti kao. Kaya para po na, ikaw may akong stand-upper. Dating walang-wala, ngayon isang anchor man na.
11: Karunuhang video, in this heart or care, hahan
10: na dili ka, eh. Dili ka kayo na. Ang kwa na, ang ilahang mga reaction nga, abulahan na yun ang maning kamot. Ay, yeah.
11: So, ligi ko man ko, gi-feature man ko sa una sa eskulahan ba? Wala mo po nila gi-post sa saya. Ay,
10: yeah, yung mga. Sila nga, matay, kadudahan man po ni Gatong i-post ni Og.
11: Oh,
10: Pero wala ka nilang i-feature nga, muni siya'y pinakamalitong estudyante.
11: Schedulan pa ka, o aning adlawa, or aning lugara, magkabutan. Siyempre mo, gahin yung kagtayin niya.
10: Ah, giyadto, giday ka. Giyadto kasi nyo, ha?
11: Basta gi-upload din nga niya, wala ko kakita.
10: Giyadto kasi nyo, ha?
11: Dili. Nay, at paan to yung lugar?
10: Hindi ba tabang? Ngayon, giyon sa kapag-interview.
11: Interview ko na kung kuan, one-on-one ko.
10: Oh, di matama. Nakatubag raman, dagway ka sa pangutana.
11: Tubag, eh, lain po gaya dito.
10: Okay, garam. Tingala, masad kang, ano, wak man, gipose, oy. Ha?
11: Sige, wala na gawin ko, kita masigla. Asa,
10: gaya. Adi, gipose na to nila, pero gi-only mira. Wala, klaro. Only mira ni ayo.
11: Again, you are
10: wrong. Wala, gipose pa ninyo. Buhago, pamugpos, kamuram na yapoy mulantaw. Asa ka nakahumag-skwila, G5N Mar sa Kwan, ha? Sa, ano saan eh? Sa San Carlos? Ay, San Carlos. Gihulngan.
11: Oh.
10: Ano na eskwila sa Gihulngan? Charot. Ay, di ba? Kung pasabot na ba, eh, ka ng college, ano ba?
11: Oh.
10: Ay, nai Norso, di ba? Nai Norso, Gihulngan.
11: Na.
10: O, unsa pa ilahin na? Norso ra? Or na pa ilahin college?
11: May private.
10: Ay, di ay. Ah, mo pwede ay nga. Kwan, pwede, makasuko lang yun. Pero usually, di ba, ang mga eskwila kay taga dito, nasa Dumaguete, sa main Norso.
11: Ha? Ang mga eskwila o kanang ganang atog Dumaguete, kaya naman ko diha tanan ang course.
10: Sa main?
11: Oo. Oh, eh, siyempre, ikaw ganahan, ikaw magkwag kurso. Like, magmaskum ka.
10: Oo. Oh.
11: Patuwag main.
10: Hmm. So, sa ibang kurso? Ako kay IT.
11: Si meaning?
10: International Tambay. Muna ako ang kwan. Muna ako ang kurso IT. Si Don din ako. Sa ibang kurso Don?
12: Vulcanizing.
11: Wala na yung si Don Don.
10: Pila akong pick ko na kaya si Don Dim.
11: Ay, ay!
12: Kurso P5 in Mer.
11: Ha?
12: Vulcanizing akong kurso.
10: Napikon ka daan? Ayog pikon.
12: Wala ako sa mood, Giver James.
10: Dili pwede, oy. Dili pwede nga wala taas mood, ani. Dapat, kabalok ka unsay challenge good na to, especially kita nga tigpamukaw. Kanang programming nga pamukaw, wala doon tayo katungod nga mag-uol actually. Okay, laina kayo bitaw. Mugod na akong nanotice ba, especially kanang pag-intro na ako, kanang sugod yun sa program. Bisag, lantaw ni mga bugat kay mong kasing-kasing na kay problemas gawas, na, wala ko kay katungod mag-uol kay laina. O saan ni mo pagpukaw ang mga tao nga ikaw? May bunta, ano ba? Inad na.
12: Hindi, mga kaya dyan, tanawa ba ang live ka? Akong nakita kay akong rangliog ulo.
10: Kinsa man ana bo taro nga po nang ihang naong bo bali mo po nang gagool siya kay Fabian Mayer
11: na mahuman na hinoon
10: taro pa ba po ka ni Sulte lang hapit na mahuman
11: ito rin extra ho niya pero nakita pero extra na
10: itarong po nang iha bo ang sabi ni Sabo ay pag nga nabo nang mag-gool tao nang di naganahan mo tingog kabantay ko ganina abin ako inuhan as bayawan.
12: Wala ako pong ipausog ka kay Fab Anthony, kung dili man di.
10: Ayog, inga na po. Taro nga po po nga medyo mugwapa. Wapa, mugwapos doon di.
11: Ayay!
10: Sipya, taganin ng tao. Pati bitaw kayo, mura guna iyahang design mo or imuhar guna ang kagustuhan ngayong ana siya? Inyuha mang kuno na dira, ingon sa abo. Ay pakuan be, pasabutan at sunod ang inyohang technician o gamong technician para gwapo ka doon. Sayang kayo ng bagong, saan eh? Bagong background.
12: Asa yung nakita sa mong background?
10: Puti lagi. Di ba ito man ah? Oh, unsa ba?
12: Labot na ko sige na.
10: Hoy, dili! Abnormal is doon di ah.
12: Oh.
10: Or kakin sa tino, di ba puti man yung background? Ah, puti, itong?
12: Puti raman na daan.
10: Ah, puti na din na daan. Sige, ako to yung check.
12: Ako raman itong.
10: Ah, wala po na kingon. Ang buhok normal man lang ito basta di nimo koloran.
11: Ayay.
10: Ala. Si Elmer kay okay ra pud ang kay Elmer. Ang style ni Elmer okay ra pud. May gani mo ha kay naglingkod. Ano yung nakanindot sa inyo ha dira? Sa amo ha dira, standing position mi dira.
11: Standing man kami pero
10: gano'n mo nga sa
11: standing man kami pero bago naman naabot nga bangko, yung siyempre lingkuran.
10: Ito lang matasan yun.
12: Ano man ka mo dira kay Five James, wala kay bangko?
10: Actually na yung bangko pero kung maglingkod ko, ana, nako! Mas mugo pa ko lang daw ang ilme.
11: Ayay!
12: Kaya na ito, iliog na lang makita sa live.
10: But na lang, ipakuan niya na, ipa, unsa ni? Ipa-chat imo hang technician. I-add siya sa group chat doon. Sa
12: sige,
10: balitang key 5 na yun, sa atong tulong, away gamit-gamit po.
12: Katanda ko dito pag muingon nga.
10: Dili mo, appeal. para raman na ito, information raman na ito, for information raman na ito, nga dili ka-appeal, ano ba?
11: Kailat ko ato ng program ko, kilat ba nung kusog kayo?
10: Kakilat, nga nung solar?
11: Solar, may driver, may kurinti yun.
10: Ay, di ay?
11: Oo.
10: Nami eh, at least wa may bayad kayo. Sula raman. Sina, men, olin na. May pamudiha sa kay, pag mwala 5:55 na, sinyasan mo sa inyong tek. Kami, dire, bisag mwala 6.
12: Mwala 6. Lalim, bukang ka na kong multa.
10: Na. Kami, dire, bisag mwala 6 na, aming nga bahala, mudiha. O, ano na, pakialam ang tek, dire, kay, magbarya na eh.
12: Kasi, bro, madagawin ninyo kay 5 Jeans ang lag sa oats. Kanang makita kung unsa oras mo ga-play sa health alert.
10: Ah, makita man. Naraman.
11: Oo. Oh, kasi napos mo kita, James.
10: Nalinag yun siya. Mumpay panalagsa na musultis doon di. Putlon po. Doon sa gunis. Ilmeroy. O dili mo tingog, patingogon. O mo tingog, papundohon. Unsa gunis Ilmeroy.
11: Anyways. Ang tunay mo unag biya. Nakamunan mo pabili.
10: Secure ganyang 5 mil. Hindi natambag. Alas 5:56 na mga kaki 5, dengan salamat sa iyong pag-ubahan sa kamustahan tandem from the city of gentle people, Dumaguete City. Once again, kini si kaki 5, James D3 Bayo Bandukilio. May nga buntag ni Sir Godofredo Malbog, Elsa Siculia Villarrente o ni Merlin Rodriguez. Good morning. Juvie Diniega, good morning. O ingon man ni Ma'am Madeline Salamorin Hamadrona. Usunod na mga kaki-5 DTX 500 Morning Newscast. Human na sa itong kapagbalik mga sugi ni Pumirao, alang sa dugang ng mga balita. Nga ngayon yung masairan, mga paghitabo, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuk Nasun, ingon man, Tibuk Lalawigan, sa Negros Oriental. Sa itong pagbalik ka, para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, sa K5 News, AFAM.
13: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
14: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Minita Gantalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. Nawan ana baka ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane. Mga organic compounds nga epektibo atok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rundan, dali ra kay kumag kasakit ug ilanat ubo dala sipon kaapoy kayo storbo sa akong pagsilya kay sige kog absent mao na nga gipalitan ko ni papa og vitamin C ang mighty C. Ako ragi mintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
19: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C!
20: Sa mga butika. Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iswela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalong sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
22: Sakit ang tiyan, kasagara, nalisdan sa paglibang.
23: Mag Clinicas 4Biotic 545 Probiotic.
24: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
25: Sa Clinicas 4Biotics.
26: Suwabe ang paggawa sa hugas.
27: Ang Clinicas 4Biotics.
28: Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika.
29: Extend Food Superman for Men.
30: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
31: Extend Food Superman for Men.

0: Bibili sa mga butiga.
1: Victory Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa Victory Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Victory Bio. Ang Victory ng may Visio. Ang Visio ng may Victory.
0: Kapalit sa mga butiga.
1: Victory Bio.

0: Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K-5 Newscast Team.
1: May gabuntag mga kaki-5, alas 6:02 na nera mga uluhan sa atong mga balita. Una sa mga balitang lokal. Usa ka tuig nga bata swarte nga naluwas sa sunog sa barangay Kadawinunan.
2: Kampanaryo sa Dumaguete City, opisyal nang giabrihan human sa papasig-uli.
1: Gamot program sa PhilHealth, gilusad na sa Negros Oriental.
2: Mga nagunan sa balitang regional, 53 anyos na lalaki na lumuha sa irigasyon sa Bago City.
1: Pantay sa itong mga regular nga balitang nasyonal, namatay sa linog sa Mindanao, nisa ka na sa 68, kapin sa 1 milyon ka individual ang naapektuhan sumalapas sa NDRRMC.
2: 136,000 nga shabu na sakmit sa kabangkalan na suspect na sikop.
1: Daing nitungha nga kanhi bagman ni Saldico ni Butyag nga upat ka balita gihatod kang Senador Jesus Codero.
2: Sa balitang nasyonal, no, pagbalin sa ito ka Senador sa Gatchalan Vlog, ipungga ni Cayetano.
1: Sabda mga kaki-5 sa ito ang balitang negosyo ka. BIZ Executive narawagan na alang sa hingpit na pagpatuman sa Fermin Industrial La Policy Toll.
2: Balita International steps on sumabot ng hari sa Norway, gipriso o gupat katuig tungod sa rape o domestic violence.
1: Ato nga balitang sports sa mga kanhi o kasamtagang magdudura sa tiniyo ni tungha sa CIDG o NBI. Taliwala sa investigasyon sa kamatayon nila ni Bater Bunyo o Gaadili.
2: Balitan showbiz, Bea naka-focus sa trabaho.
1: Mga kaki-5, mga sugi ni paminaw mo katong mga balita nga ngayon yung masayari ng kumplitong detalye. Sa ngalan sa kinatibukang puwarsa sa K5 News FM, 97.7 Dumaguete, our CEO President Busdok Ramil Oya.
2: Area Manager Mayor Feb Ubanyan, aligan.
1: Atong Station Manager ka K5 Sir Bernie Kabusawan.
2: Kobonato Pigas Lawaka, itong technician ka K5 Abu Dwayne Alpuz.
1: Ato ko na sa mga kaki-5, alas 6:04 na, panimi sa programang DTX 500 Morning Newscast. Kami nagapo rin inyong mga tig balita, kanyang ubos ng alagad sa kahanginan, kaki-5 James Dietri, Bayo, Bandukilla.
2: Okay, K5, Shara Marie Humilio.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: May adlaw ka na itong taran, may adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 na K5 News FM, Dumaguete. Makita usap kita mga ka-K5 via Facebook Live, i-search lang ang K5 News FM Digital Dash sa Dumaguete. Yan ang mga detalye sa itong mga balita na sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal!
1: Opat ka pamilya ang timurraryo nga anak karon na namuyo sa Usak Evacuation Center sa barangay Kadawinunan. Human mawadan ug balay tungod sa naitabong sunog kaniya tong Hunyo 15. Sa pakigirabi sa mga nasunugan nga si Sofia Adyong, nga siya nagkaryon nga wala sila bisan unsa nga bisan usa ka mga sanina nga nasalbar tungod kay gisiguro nila ang ilang kaugalingon lamang atol sa sunog. Matod pa rin Sofia nga maayo na lang nga iyang nakita ang usa ka tuig nga bata sa iyang pagsulod sa usa ka kwarto sa iyang igsuon nga nagresulta kini sa pagkaluwas sa iyang pag-umangkon. Sa karon nga nawagan og tabang ang tibuok pamilyang Adyong sa tanang adunay mga maayong kahintang nga tabangan sila sa ilang nga sitwasyon kun diin sila kasamtangan nagpuyo sa may Kadawinunan Gymnasium.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang balitang lokal, opisyal ng Gabrihan ang gipahiuling kampanaryo sa St. Catherine of Alexandria Belfry at sa ceremonial turnover og unveiling sa important cultural property marker. Usa ka mayong danong kalampusan sa pagpreserba sa kultura og reliyosong kabilin sa syudad. Ang kalihukan gipanguluhan ni Manuel Chukarin sa Grabaria uban sa mga representante gikan sa Diocese of Dumaguete, National Museum of the Philippines og National Commission for Culture and the Arts. Malapas sa lokal kagamhanan ang walang pusong pagpasiguli sa mga istruktura nagpakita sa ligon nga paningkamot sa komunidad sa pag-amuma o pagpanalipot sa makasasaya ng mga bahandi sa Dumaguete. Gawa sa pagpasiguli sa kampanaryo, ang seremonyas na himong pagpasidungog sa dugay na kasaysayan sa Dumaguete City nga nailhan sa pag-atimas ang kultura o tradisyon samtang nagpadayon sa kalambuan o modernisasyon.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.

0: Alas mga kaki 5, alas 6, 7 na sa atong adugang o katapusuang nga balitang lokal. Formal ng gilusad sa Felhaw, tayo kakapong adlaw ang programang gamot o garantisadong affordable o masaligang operasyon para sa mga tambal sa Dumaguete City. Aron mahatagan o libreng tambal ang mga kwalipikadong miyembro. Ipaybalon ni Felhaw ta Acting Regional Vice President Janet Ann A. Advincula. Nga sa pagkakaroon, aduna na 26 ka mga gamot providers ang Negros Oriental na. Kinaya ginini, makadawat ang mga benepisyaryo sa yakap o balor 20 mil kapasyos matag tuig para sa ilang mga kinahanglan na tambal na. Idasig karoon sa ahensya ang publiko nga magparehistro sa ilahag mga gipiling yakap klinik aron makapahimro sa mong serbisyo ka. Kining alakang nagtumong sa pagpagaan sa pinansyal nga palasanon sa mga pamilya nga nagatubag o laing-laing matang sa sakit.
1: DJX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Bitang Regional. Bitang Regional.
2: Balitang regional na kay K5, bakit ka nato sa DTX Chivana nga mutabang pagpaubos itong blood sugar aron makalakay ka sa gitawag nga diabetes. Protection ninyo mga mata, mag-DTX 500, ganunay.
1: DTX 500, Morning Newscast.
3: Balitang Regional.
2: Patay na pag-abot sa ospital ang 53 anyos na lalaki manggingong nalumos sa irigasyon nga naimutan sa Puloklangka, Barangay Caridad, bago si Tinagros Occidental kani atong Lunes. Ang biktima na ilan nga si alias Jonel o residente sa Mount Tapita. Basa record sa Bago City Police Station, na miadto ang silingan sa balay sa biktima aron unta kuyugan si Jonel sa ospital para magpa-check up tungod sa iyang tuberculosis. Apawala na siya sa ilang balay. Tungod nini, ilang ipervalo ang apo sa biktima o dito nagsugo dag ilang pagpangita. Samtang nangita sila kang jowa sa katawa ang nagpahibalo kanila nga nakakita sila kagahapon o bayan sa kamus irigasyon. Apawala nila kinag-report kaya nagtuo sila nga naligo lang kadto sa Mount Tapita. Kaya ang ipaygaan sa mga otoridad ang search retrieval operation. Nakita ng biktima 7 kakilometro ang gilayon, gikan sa lapit din siya katapusang nakitaan.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang Regional.
0: Sa dagdugang balitang regional, maabot na sa 401 ka mga individual na ang nanganakpan sa laing hugna sa gipakusgan ng operasyon sa Safer Cities Initiative sa tibuok ang probinsya sa Sugbo kaniyatong Hunyo 14 ng tuiga. Nakakulit ang kapulisan og 103,150 ka mga multa gikan sa mga nakalapas sa ordinansa sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokalidad atol sa 238 ka mga operasyon nga ilang gilusad. Base sa datos nga gipagawas sa Cebu Police Provincial Office, ang City ug Municipal Traffic Ordinance nga adunay 11 daghang nakalapasan nga nakatala kini sa 236 ka mga kaso. Gisundan kini sa mga hubog sa publikong lugar nga adunay 42, corpio sa mga minor de edad nga sa 67 ang na-intercept pa. Pagpanagrilyo sa pampublikong lugar nga 21 pagsuroy-suroy. Pagsuroy-suroy nga waray t-shirt na 21 ka mga individual. Pag-video kin sa lalong nga kagabihon, 7 o laing 7 sa uban pang mga ordinansa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang Regional.
2: Katapusan sa balitang regional, sa kabebas operasyon sa mga otoridad ang resulta sa pag-asakmit sa ligang nga droga nga nagkantidad o 136 million na itong Hunyo 15 dito sa Barangay 3 Dakbayan sa Kabangkalan, Negros Occidental. Ang nasikop ng suspect, ilang ang si alias Joe sa ka-37 anyos na residente sa Prok Fatima, Barangay Tagukon, kinsa nasakpan sa akto nga nagbaligya o gituhang shabu nga ito sa ka-undercover nga pulisa. Na-recover sa operasyon ang 20 gramo sa mga iligang nga droga, lakip na mga drug paraphernalia o mic money. Nasamtangan na karoon, gitanggong sa presuwan ng suspect, samtang giandam na ang pagpasaka sa tukmang kaso batok kaniya.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Ato ko rin sa size 11 ng mga kaki-5 sa balitang national ng hatod ganito sa D3 Bayong BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO.
3: Balitang National. Balitang National.
0: Isa ka na sa 68 ang kumpirmadong namatay sa usa ka semana human ang magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao. Sa usa ka situational report gikan sa NDRRMC kaniadtong Martes sa Hunyo 16, kapin sa 330 mil ka pamilya o kapin sa usa ka milyon 300 mil ang mga individual ang naapektuhan na sa maong ginaghanon kapin sa 4,400 ka pamilya o kapin sa 18,000 ka mga individuals ang temporaryong nagpabilin sa mga evacuation centers. Samtang kapin usab sa 6,700 ka mga balay ang nadaot sa Region 7, Region 9, 11 o 12 o sa mga Samoro Autonomous Region in mostly Mindanao ingon man ang Parma. Kabaog ginagaroon na kapin sa 12,000 ka mga balay ang hingpit ng mga nagawa samtang 55,000 ang mga gamay nga karaot. Base sa damage assessment sa infrastruktura, nagipahibalo nga makalilisa nga linog ang gasto sa danyos misa kana sa kapin na 148 milyones ka pesos. Natal ang mga kadaot sa Region 6, 11, 12 ug sa Bangsa Moroka.
1: GTX 500 Morning Newscast. Balita National.
3: Balita National.
2: Parental Fonny Butcher nga doon ay labing menas duwag ka mga senador nga gingong gustong mabalin silang grupo apang gingong gipunggan ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa pag-grabi ka nito Martes, si Tolfo Ningon nga gawas kong Joel Villanueva doon na pailain duwag ka senador nga gusto mo trabaho silang bloke laki pa sa kagikan sa Mindanao. Matan ni Tolfo na hadlok ang duwag ka senador sa posibleng pagsaway sa mga vlogger o troll. Tungod ni Ningi Katawag i-considera sa duwag ka mga senador kung matod pa ni Tolfo ang ilang block mahimong motubo nga sa 15 ka miyembro. Depende kang Cayetano o dugan niya nga mas maayong motambong si Cayetano sa special session sa Senado. Samtang imakak ni Senador Rodante Marcoleta ang mga pasangan sa plunder of bribery nga gipasaka bato kaniya sa Office of the Ombudsman kalabot sa 65 bilyon na pesos nga donasyon sa kampanya.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
3: Balitang National.
0: Atong oras mga ka-Key 5, alas 6:13 na. Samtang salay nga bahin at dugang nga mga balitang nasyonal na. Usa ka giingong kanhi bagman sa kanhi representative nga si Saldico ang nag-angkon ay kanatong Martes nga siya kabahin sa usa ka team nga naghatod sa mga balita nga giingong adunay sulod nga kwarta ngadto kang Senator Francis Ches Escudero sa New Manila kaniadtong 2024. Sa usa ka press conference ang lalaki mingon nga miapil siya sa paghatod sa upat ka mga balitang Pinoy-an ni Escudero. Gipasangila niya nga ang mga miyembro sa team giabi-abi sa Pinoy-anan o gihatagan pa og pagkaon. Wala pa itubag ang kampo ni Escudero sa oras sa pag-post sa mga balita din ang press conference giorganisar nila ni Baligod o Mike Defensor.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Narato kita sa Network News, balita gikan sa K-Fab News FM, Bacolod. Nagrosan ang mananagat na tamaan ng kilat sa Cebu, Pattaya. Balita mula ng K5, Servan Albay, K5 News.
1: K5 News FM, live report!
4: Patayang 19 na taong gulang na mangingisda matapos na matamaan ng kidlat sa Cebu, Lunes ng madaling araw, Hunyo 15. Kinilalang biktima na si alias Raymark, residente ng Barangay Washington sa lungsod ng Escalante sa Negros Occidental. Nakaligtas naman sa kidlat ang dalawang kasama nito na sina alias Dindo, 41 anyos, at alias Rodjan. Si Rodjan mismo ang nagmamaneho ng kanilang bangka. Agad na dinala ang namatay na biktima sa Shekinah Funeral Homes matapos ang nangyaring trahedya. Noong Hunyo 14, isang kidlat ang nakuna ng dashcam at numpama sa puno ng niyog sa bayan ng Hinigiran sa Negros Occidental. At noong Mayo 29, isang 51 anyos na mananagat ang napatay matapos na matamaan rin ang kidlat sa isla ng Bantayan sa Cebu. Balita mula sa Bacolod City, Zairo Vanalbay, para sa kampyo na balita sa Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Samtang salay nga bahin, tabukat ang K5 News FM Kalibuka. 32 taong gulang na lalaki sugatan matapos makipag-agawan ng itak sa kanyang kainuman sa Aklan. Sa detalye, hatod ka nato ni K5 Leonard Viray, K5 Mo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Sugatan ng isang 32 anyos na lalaki matapos na nakipagagawa ng itak sa kanyang kainuman sa may barangay Manop Altabase kahapon ng madaling araw. Kinilala ang biktima na si alias Peter, residente ng nasabing lugar. Habang ang suspect naman ay kinilalang si alias Del na residente ng Capice. Sinisang investigasyon ng Altabase PNP habang nag-iinuman ng dalawa ay nagkaroon di umano ng pagtatalo na naway sa gawa ng itak dahilan para masugatan ng biktima. Nagtamo ito ng sugat sa kanyang braso. kaso na kagad namang dinala sa Altabas District Hospital, ngunit inirefer sa Klan Provincial Hospital para sa agarang paggamote. Sa pagresponde ng maturidad sa lugar kung saan naganap ang insidente, ay narecover nila ang itak na posibleng ginamit ng suspek. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Altabas PNP Sidel para sa kaukulang disposisyon. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM Cagayan de Oro. Rider na nahulog sa kagubatan matapos maputol ang zipline sa isang resort sa Kitauta o Bukid Noon nakita na. Dito na ni K5 Nanet Pasayo ni K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
6: Nakita na ng mga otoridad ang isang rider na nahulog sa malalim na bahagi ng kagubatan matapos umanong maputol ang sinasakyang zipline sa isang kilalang resort sa Sinuda, Kitautau, Bukidnon noong 15 ng Hunyo. Batay sa paunang ulat, nasa kaligitnaan na ng biyahe ang biktima nang maputol ang kable ng zipline dahilan upang bumagsak sa masukal at malalim na lugar. Nahaharap sa matinding hamon ang mga rescuer sa paghanap at pagsagip ng biktima dahil sa lalim at hirap marating na lokasyon ng pinangyayarihan. Sa ngayon, wala pang inilabas official na pahayag ang pamunuan ng resort at ang Kitautau Municipal Police Station hinggil sa kalagayan ng biktima at sa resulta ng kanilang investigasyon. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Nanet Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sa katapusan sa atong network news, tabukatan K5 News FM, Palawan na. Cash assistance sa ipamamahagi sa Kito 12 student sa Puerto Princesa matapos maamyendahan ang ordinansa sa City Council. Sa detalye, hatod ka na ito ni K5 Grace Bilos Trino, K5 Mons.
1: K5 News FM Live Report.
7: Muling binuksan ang usapin ng pamamahagi ng cash assistance sa mga K-12 students sa Sangguniang Panlungsod, partikular ang pag-amyenda sa unang ordinansa ng pamamahagi ng school supplies at uniform na ngayon ay gagawin na sa pamamagitan ng cash assistance na nagkakahalaga ng 3,000 kada estudyante.
8: Nakita po natin na mayroong kailangan i-amenda doon po sa ordinansa natin. At ito na nga po yung resulta. Tayo po ay na-propose na ng amendment dito sa ordinansa para po maging ganap na yung pamimigay ng cash. At ito nga pong ordinansa ay napubrahan sa ikalawang pagbasa at naitala na po para sa ikatlo at final na pagbasa.
7: Samantala, ang pag-amyendang ito ay para lamang sa taong 2026 to 2027 at maaaring sa susunod na pamamahagi ay mga kagamitan na sa eskwelahan at uniforme dahil sa ngayon ay nagbukas na umano ang klase at marami na sa mga estudyante ang nakabili ng kanilang mga kagamitan kaya ipinursige ang 3,000 kada estudyante na cash assistance.
2: Ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
9: Balita International. International.
2: Balita International mga K5 ang tutukan natin sa D3 Bayang. Pero D3 nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
9: Balita International. International.
2: Yesilutan sa upat katuwing nga pagkabilanggo si Marius Borge Hobby, 29 sa man siya mapapatudan nga sad-ans, dawa kakasa rape o gubang krimen, lakip ang domestic violence, sumala pa sa desisyon sa korte sa Oslo. Sumala sa hukman na nakitaan nga doon iigong ebidensya arong mapamatudan ang doon kakasa sa rape din usa sa mga insidente na itabo sa basement sa opisyal nga pilianan sa pamilya sa Crown Prince. Gawas ni ini, nakita doon sa siyang sad-ans sa pagpangabuso sa usa kakaning uyab o gubang pang mga kalapasan. Bisan pa ni ini, gipawalang sala siya sa duwa pa kalaing cash rape tungod sa kakulang sa ligon nga ebidensya. Ang mga prosecutor na ngayon untog sentensya nga 7 katuig o 7 kabulang nga pagkabilanggo, para 4 katuig lamang ang ipataw sa korte, giingon sa kampo ni Hobby nga ilang iapilar ang maong desisyon.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:21 na mga kakifay, samtang sa atong balitang negosyo. Ang bugos nga pagpatuman sa mga lakang sa pulisiya sa industriya sa gobyerno makatabang sa pagpalig-on sa ekonomiya sa Pilipinas. Taliwala sa gipaabot nga pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz. Usa ka business group executive miingon na kani atong Martas. Kini mo abot na samtang ang interim nga kasabutan tali sa Estados Unidos o Iran nga gikatakda nga pirmahan sa ulahing niinig mga simrahas. Nanawagan alang sa dinalian nga pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz. Usa sa labing hinungdanon ng mga checkpoint sa lanas sa kalibutan. Ang chairman sa Federation of the Philippines Industries, CONERF PI, na si Elizabeth Lee, sa usa ka pahayag, naghulagway sa Interim Peace Act, CONFAC, nga mabinantayon nga maayong nga balita tungod kay kini naghatag ug lugar sa pagginhawa sa Pilipinas. Namatikda niya nga ang pagsugod sa crisis sa Middle East sa katapusan sa Pebrero ning tuiga. Ang presyo sa domestic nga gasolina misaka labaw pa sa usa ka gatos ka paso. Ang matag litro ug ang paso sa Pilipinas mihuyang sa 61 level batok sa dolyar sa US.
1: GTX 500 Morning Newscast. Balita Entertainment.
2: Balitang Entertainment mga ka-K5, pangatod ka na ito sa Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C.
1: Balitang Entertainment.
2: Bea Alonso naka-focus sa trabaho. Detalya ito ka na ito ng ka-K5 TV na tindog i-K5 mo.
1: Balitang Entertainment.
2: Yes mga ka-K5, sa itong kabalitang showbiz, nitikang si Bea Alonso sa Bangkok, Thailand, alang siyang TV commercial shoot. Tudo trabaho ang tres ug parehing nga nagpakahilom kalabot sa isyu sa relasyon nila ni Vincent Ko. Ding wala nagpakapekto sa Bea sa mga intriga nga iyang giatubang. Bisyo sa pang tres yung mga proyekto sa GMA Network. Nagkita mga ka-K5, magkatong balitang showbiz, ngitad ka natin sa Moita Sia. Ang alkaline base of vitamin C sa itong aditribayo, DTX sa 500, DTX sa 2 Femix, agakapit ka na nag-detox ka pa. Kinis ka kay 5, at TV na tindog, kapalan sa kambiyan na balita, serbisyo. Publiko kaling ang Sanagro sa K5 News FM.
1: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast, Balita Sports, Sports.
0: Samtang sa itong abalitang sports, mga kanhi o kasamtangang magdudula sa atin niyo nitong ha sa CIDJ o NBI at taliwala sa investigasyon sa kamatayon nila ni Butter Bunyo o Adeli. Sa detalye hatod ka nato ni Ka-K5 sa Iril, DTX 500 Rapa, IK5.
1: Makita Sports!
10: Sa balita nito sa sports, ning oras sa karoon, pipila o kasamtang magdudula sa Ateneo ni Manila University, ang mitunga. Sa mga otoridad, samtang na parayin ang investigasyon sa kamatayon sa Janting at Lida, nga sila si Rene Batebornea o Divine Erile. Sila si Gio Cho, Mike Anito, Kevin Laddy o Dam Escobar, lakip sa kani Blue Eagles, kamibot sa Criminal Investigation Detection Group sa Camp Krabi, Quezon City. Samtang na membro sa team nga si E.G. Capihe, mitunga usan sa National Bureau of Investigation NBI, kalabot sa investigasyon sa kamatayon sa ilang usas mga membro nila sa team ato sa team activity. Si Cho, nagdula para sa Ateneo, alang sa 82 UAP season o samtang 85 usap si Nieto. Si Badolina ni si Osage Adili, napatay sa Tarindia pagkalabos dito sa mga dapit sa pagkaroon. Parayin na usap din ang pangalapa o mga kasiran o imitasyon usap sa kanilang consult team manager o mga kaubanan nini dito sa Aurora. Sports Malita, K5 Cyril, DTX 500 para sa kabing kabalita, servisyo Bliko Creo sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast.
0: Alas 6:26 na mga ka-K5 bukotong naglangkob sa itong DTX 500 Morning Newscast. May adlaw, may butag ka natong taraan, may butag usap ka-K5, Shara Marie Humilio.
2: Good morning ka-K5 James, may butag sa mga sukiyo ka-K5 nato all over the world sa mga nagnatod rin sa Facebook Live.
0: Nato ang pagtipiag, may butag ni Ma'am Elsa Siculia Villarante. Good morning. O ni kagawa Rito Biraflor nga naka-DTX Coffee Mix na din sa may ayungon. Good morning.
2: Geraldine Maputi, good morning. Ma'am Jijing Foroswalo Onciano sa so, Diyas Sitio Avocado.
0: And of course, naminos na nato karon mga Kaki 5. Si Kaki 5 or si Sir Good Fredo Malbo, good morning. Og ingon man ni Sir Emmanuel Almenso nga naminaw, maing bundag, sir.
2: Ma'am Nerdesa Pitansyo, Ma'am Emela Ligara, and Sir Jerry Gary Enople. Happy watching.
0: May nga buntag usab ni Lani Galvez o ni Jellery Espadilla nga naglantaw karon sa Nubalya sa Tanhay. O ni Ma'am Lani Galvez nga naka-DTX Kofi Max nga di matabang. May buntag usab ni Kapitan Charlito Yupo. May buntag bus kakab o sa tanan-tanan nga namina. Atong oras mga Kaki 5, alas 6:27 na tayo ang sunod nga programa for first portion kauban si Kaki 5 Manager Bernie Cabusao. Wala bigong oras ang alam sa kinitibukang puwersa sa Kaki 5 News of FM 97.7 na magkita. Our CEO President, Busdo Cramel Oya.
2: Area Manager Mayor Fabo Banyan, naligan.
0: Atong Station Manager Kaki 5, Sir Bernie Cabusao.
2: Ito na ito, Pika Slawaka, Tante Kitchen Kaki 5, Fabo Dwinol Pul.
0: Lagan salamat mga Kaki 5 sa inyong mga pag-uban sa DTX Premier Morning News Cast. Sa kamilang kapunin yung mga tigbal balita nga nakatod kaninyo sa mga balita karuntak na akin inyong boss nga ligad sa kahaginan Kaki 5 James D. Tribayo Bandukillo.
2: Okay, Kaki 5 Sharamari Humilio.
0: Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
2: K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio.
11: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
12: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3Bio.
13: Nawan ano baka ugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
1: At yun ay powerful extract. Yung phytochemicals. Ug antioxidant.
13: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugared sugar cane.
13: Mga organic compound.
1: Yung effective.
13: Matok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Investingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git. Kagdagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rundan. Dali na kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-pick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
19: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang.
20: Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Ang
21: Clinicas 4Biotics,
22: adlaw-adlaw. Kapalit sa iyong kasuki butika.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon servisyo sa iya. Wala mo, gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
25: Extend Food Supplement for Men.
26: D3Bio.
27: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni
3: giinom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
4: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
21: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
26: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
26: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
21: mapalit sa mga butika.
26: Mighty C.
27: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
28: Alas 6:32 na sa kabuntagon. Oras sa tugyapon ka nato sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C, detect sa 500. Pinaka-epektibong tambal, binan niya itong tagas na kaiga sugar. Anya, DTX sa Coffee Mix Pod. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Og sa ito ang D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At balik ko na mga kakipay, mga itong oras. Alas 6:33.
27: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
26: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
28: Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan. Kon sa bakak, giluiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan!
26: Foro de los Pueblos!
28: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta? May buntag? Good morning! Yeah! Alas 6:34 na mga ka-K5. Welcome na sa Derigapon sa ito ang pagpanagubaduban sa ito ang tulumanon. Inyong tulumanon!
26: Foro de los Pueblos!
28: Foro de los Pueblos ning adlaw nga Merkules! Thanks God, it's Wednesday! Yeah! It's 17 na mga sukintig paminaw ning bulan gapon sa onyo tuiga 2026.
26: Puro de los Pueblos.
28: Jun, jun, jun, jun, jun, jun. Paso gapong kasal karo na mga sukintig paminaw. Kumusta? Grabe gapong litson ron. Tungod kay Jun Bray. Kana bitaw nga, kanta bitaw mga kaigsunan nga na ay June, no wedding in the month of June. Ito ay, so congratulations ha sa mga kantong kuan, kantong pagkaslon. Onya, ang uba na mga suking tigpaminaw mo inter. Mo inter yun! Oh, pero ang uba na mga higala, mugawas na po! Oh! Daghan kayo mo inter, onya, daghan po na mugawas. Ito mga suking tigpaminaw, kanamang kong kami niyo on... di pa mangod na ingon nga, bisaga, kasal na mo. Kasal na mo, pero sahay mangod na mga higala, dito na makita bitaw ang kanang kinaiya o muabot na ang mga problema. Okay, usahay. Kuan ra, kanang happy ra. Why problema? Kung naikwarta, happy ra. Gusto sila pero may mga higala happy. Pero pag muabot na galing problema, mga suking tigpaminaw, mga kakifive. Di na sila happy, mingon dayon, sus, may pawa ko nagbinya. Pagbugawas na gani, mga suking tigpaminaw, ang tinood nga kinaya. Mingon dayon, tanaw walage. Oh, mauna di ha. Ay, konsihal, Floor English. Dadapita mga suking tigpaminaw sa may tigib Malubog, sa may barangay Malubog, Cebu. Nag-monitor na to, o si Paisoy. nag-monitor sa ato ang pagkapanag-upanuban. Muna diya nga, ang kanang kami niyoon, di naingon nga, roses mga kaigsunan. On sana, bed of roses. Bed of roses. Baysan sa managuyab gali mga suking tigpaminaw. Kanang sweet yun kayo. Kuyag pa, pero magbulag pa magkali niya pun. Muna nga, sa mga gikasal na, kung lang kanang istorya hila ninyo. Normal magin ng lalis-lalis. Di na, may mantag mga robot, maglalis pa magali na mga robot at mga kaisunan, mag-away pa magali na mga robot. How much more kita nga mga tao? Pero ang importante diha nga, ang importante ra gyud, balaga istorya kanang iya, unsay tawag ana kanang istorya lang. Usahay pasakit sa istorya okay ra na. Pero kana gyung manapat unya manguba og balay. Unya mang lamban niya nang mga kuan mga baso, mga plato, mga plancha sa mga sukit pabinaw kana bullshit gyud kay na. Bogi na di maayo. Anya, mayroon ba pagkahuman, no, di mag-uli? Mag-uli, ano maghapon? Pero ang imong asawa, mga higala, wana, black eye na. Black eyes mata, black eyes naong. Black eyes ilong. Black eye pas kamot, apir paduggan, black eye. Grabing black eye, partidaghan na. Itan James Sarmiento, good morning mo da itan. Muna siya mga suking tigpamila, mga kakifan. No, nga, ang kami noon, okay pa kayo, first week, kanang first month, pero mabot na galing, magigala, labilag, magkadaghan na ang mga anak, o niya, ang kinig, gikinahanglan nga kwarta, dako na pod, o niya, way income, nga klaro, so ang importante niya, nga maningkamot yun, asawag ba na, maningkamot mga suking tigpaminaw para sa mga anak. Maura man ang purpose na ito, usay ang atong kalipay, mga suking tigpaminaw, mga ginikanan, gisalikway naman lang galing. Tinood mo na. Diba? Di na takapalit, halos purol. Ikaw tinood na. Mga mader na to, mga mama na to, mga kaigsunan, di na nakapalit ugan underwear. Tinood mo na. Gusto mo snack pero di na. Tungod kay tigumon, igahin, para mga kaigsunan ngadto sa mga kabataan. Muna ko sa'yo, makaingon ta. Kamu mga anak ba? Unfair ba kayo sa mga ginikanan ninyo? Inig birthday! Makalimot na mig birthday, makalimot na lang sila birthday mga ginikanan. Kay tuas anak tanan. Unya ini kadako mga higala, mo pa pagtungtong sa high school maguyab-uyab. Oy kadako ko anana hinampa. Human samos. Human samos. Inyong pag-eskwela. Asar man ang uyab, matud pas pare, asar man na og. Mapare na Dok, labito na mga father ha. Muna siya mga suking tigpaminabitaw. Muna, nakahisgot-hisgot ko nini kay June Manggod. Anya, kapalo mo nining June. June. Labi na mga 28 Domingo mo na. Diba, there is a 13, 20, 27. Basta June, gikan sa size. Adlaw mo na siya nga sa bado. Kinasalay yun ang mga suking tigpaminabitaw. Ang importante na mga igala kung doon ay problema, istoryahan. Di kay awayon. Way kabayad sa tuition ng mga suking tigpaminaw, way kapalit ng sudan, way kapalit ng bugas. Mag-away! Unay, mag-away ninyo, bukol-bukol na inyong naong mugawas ng bugas. Mapriso pa mo! Muna, di mga higala, mga tips na good. Ang uban, yanong, mayingon sila, wako ni forever, nangamatay na magaling ng uban, labing-labing magaling Japon. May forever, ay. Ang uban, mayingon nga way forever, gawin kang kay away forever, kamikan kay mamatay man ta, pero ang uban na namatay na lang, huwag yung gabulag. Nay ni unang kamatay, ang uban gali, magdungan. Nay forever. Kanang mahingon nga, why forever? Kanang why forever? Huwag yun may forever. Di man kita mo forever na niyang kalibutan ng mga suking tigpaminaw. Kay, mabot man ang panahon nga, ma-expire na ta. Pero, ang importante na mga kaigsunan nga, samtang buhi pa, samtang na pa mo, makita pa ni mo, mahika pa ni mo, pag minahalay mo. Labi na sa mga anak nga, suko sa mga ginikanan nga suko nga to sa mga anak. Sa mga igsuon, sa papas, mama, buhi pa mga higala, mag-away. O niya, sa iwayan, yuta. O niya, inikamatay na, hilak-hilak na yun. Pastilan, kamaayo ninyo, iapin, sulungon, ug sulod. Dito mga suking tigpamina mga pahimang no lang na kay it's June man. Anya mahumaning June, July. Ah. Okay kayo. John John Boy na Bintura, nagyatanaw ka nato karon si Jerry Garcia, Efren Asuila, anya morning usab nga to ni Rosil, Biluya, Adlawan. Good morning, Sir Vern, watching from Santo Rosario. Ay! Randy Estrellado, by Randy! Morning, by Randy! Yun nga, nakukaon sa mong lechon, by? Girlie Dago, Carites. Good morning, Sir Vern. Ha, related, Jude. Oh, ka-relate man si Girlie. Si Ethan James Sarmiento. Morning, usap. Nga to ni Jaylee Ray Espadilla. Good morning. Morning, usap. Diya sa may tanhay. Ni Rogelio Saldasal. Morning, si Mang Canor. Good morning. Apo, tinaghana. Brian, Beji Brian Villarosa. Good morning. Good morning, usab ni Emmanuel Almenso, Godofredo Malbog, Oter Miraflor, sa tanan-tanan nga wa nato nabasa. Good morning ninyong tanana. Ma'am Joy Pry. Si Ma'am Joy Pry. Nga nag-monitor karon si Kenneth Inong. Good morning. Good morning ninyong tanan. Sa mga nag-monitor sa ilang transistor radio, good morning.
26: Puro de los Pueblos.
28: Sir Ben, shout out the ko sa among kapitan sa Tugtubon, Sibulan, si Kapitan Daisy Inoferio. Ay, Kapitan Daisy! Inoferio, morning ni mo dek. Dito ex ko pimix ata ha? Pero ang imnonon ni Ma'am Joy, katong mahal, dito ex premium coffee ha? Ako, dito ex ko pimix kay, mo naman hiyang nako. Hiyang naman ko ini, naanad naman ko ini. Lordisa Pitancio, good morning. Good morning po di ay ni Mayor Paybo Banyana Ligan Derpita sa may Santa Catalina. Good morning, good morning Mayor. Ni Dodong Nino Ligan nga always po nga naminaw. Og si Kagawad Floro y Gloria Amancio. Eh, laag dere Sunday. Maglitson ko, sir. Maglata ko manok Bisoya. Oh, Sunday. Sunday, ah. Oh, sige. Eh, magtanim radyo po ko diyan. Okay, mga Ikson! Bo, mamalihog ko ni mo, bo. Katubitong, katong mga, bisaya sa ato nila kaghapon, bo, katong presko nila, di man to Senate hearing, presko man to. Katong namasangil bito sila kang Arnold Clavio. Nakakuha ka to. Katong kang muntul po, uy, hatag po daw ko na sila mga sukintig. Paminaw, uga ko, ang kanang kwarta. Pero niingon sila mga kaisunan nga, sa korte na lang tayo mag-abot. Matay, nagkadugay, nagkadaghan na mga sukintik. Pagminaw, ang ipang-mention nining ex-marines. O niya, nagpadala na po daw sila o gakwarta mang higala nga to ni Senator Chis Escudero. Muni, usahay ba nga? Ay. Labon sa una si Chis. Si Chis, mga iksoon. Napa sa ilaw, ang malagi ninyo gimension po. Eternal Marines. Ha? Karon nga si Chis Escudero, mga suking tigpaminaw, tuwa na dito sa minority. Inyo nang gimension. Di ba? I-mention ninyo, tanan. Nas minoria, nas majority, i-mention. Anong inyo man ang gikuan kay pagmulukso, inyo dayon i-mention. Pero klaro kay mga sukintig paminaw, nga kini sila, nagdawat yun eh. Daghan sa mga media, mga higalas, Manila. Ay, sir! Metro Manila, paimo mga sukintig paminaw. Parting naghana dito sa mga personalidad na mga kaigsunan. Doon ay binulan, nagdawatan. Labi na mga kaigsunan, panahon sa eleksyon.
26: Puro de los Pueblos.
28: Di, yun, na malilong, kay si Sir Butch mismo, Butch ba? Katong nagdala dere mga kaigsunan sa Pamilya Ko Party List. Nag-advertise man to dere sa tua, bayad sila. Napunta ITF. Kaya kita may kendos. Pero pila mga kaigsunan, mura na. Pero dito ko nos Manila, mga sukit at paminaw, wapagali sila nakapa-endorse, wapagali sila mga higala nakapa-advertise sa mga radio stations. Uy, pangayuan ako nung binili yun. O, apoy bahala na, mga ingon na ba? Grabe mga higala, pagka-isidisi kayo. Mga medyaman dito mga kaigsunan, puwera lang sa nagtinarong ha. Kaya ako nagtuo ko mga kaigsunan nga kung adunay 50% sa mga kaubanan na mo mga kaigsunan, smidya ang mga garapalan kayo. Dawat dito, hala, kulik dito. Pero lupig ming Irwin Tulpo. Wen, bisag unsa ka ka-ECDC, attack kulik, defense kulik, pero di po na mabot og 400 million siguro, Wen, oy. Kanang kwarta ni mong anatigom sa imong pagpanerbiso, sa imong pagpanerbaho, isip medyo man. Sobra po kayo, Wen!
26: Puro de los Pueblos!
28: Monica Ron! Kinsay sunod! Who will be the next? Nga i-mention na mga kaisunan, hindi gamaong mga itin marino.
26: Foro de los Pueblos.
28: Kudyaw-kudyawa na mga higala? Ha? Katong nakadawat mo nga wa pa na-mention na mga kaisunan sa pagkakaroon, gitago-taguan ko ang mga higala-gilang mga pangalan. Bug-bug sus. Kagahapon na mga kaisunan sa presko nila mga higala, gisingot na tumayo. Ayay, basig ma-mention ko ninyo. Muna diha mga kaigsunan. Ha, grabe. Muna nga kong iingot. Morning administration karon ni Bongbong. Morning administration karon mga higala ni Presidente Bongbong Marcos. No? Hinatagay. Onya, di man yun na ni mo maapod-apodanan. Di man na ni mo ma... kung yun, kanang, sayonan mo, pila ka mga congressman. 200 yung nagkapin na mga sugin, pagdaw ka mga congressman. Kung yung natagaan, gatos na kapin. Di mo syagit yung mga higala, katuwang nakadawat. Pila ka mga senador, 24, o niya, ang hatagan, napadalag malita, katura po mo mudawat. Pero, bisag ang uban, di mo dawat, huwag mo ng padalaan, mudawat ay. Muna niya! So di tanan! Di tanan na hatagan! Muna, may kanta karon sila mga kaigsunan o Anak da inis niya kanta sila mga kaigsunan sa ilan hibawan. Gumikan kay Bagtingon ta ang kampana nga tunga ta nga ta. Anyang organista ningon bahin. Wa man mabahini tanan na mga suking tigpaminaw. Kuyaw kayo. Moni anya, mabani ang legacy. Mabani mga suking tigpaminaw ang legacy. Nga mahatag or nahatag sa Marcos administration ng mga kaisunan ngadto sa mga katawhang Pilipino. Mabaning ang ligasiya, mga higala. Ang iyang ibilin, mga kaigsunan, ngadto sa iyang mga congressman, ngadto sa iyang mga senador, ngadto sa iyang mga midyaman. Ha? Nga hatag. Si Marcos galante rin yung kayo. Unya to pa dito, mga higala, ipang-mention pa dito. Diba, nag-isgot pa ni attorney kagapon nga ang kwarta. Dito sa bangko, di ba? Amo itong itagna niya ito rin nga. Basig isulod itong karton. O niya, ripako na dito. Isulod nagmalita. Dito, asa sila napita mag-abot ng opisina. Asa sila napita mag-abot ng quarters. Asa sila napita mag-abot ng rest house. Oh, di man di ay. Dito pa lang daw, land bank. Dito pa lang daw, BDO. Sus, dito na makikala. Isulod nagmalita dahan.
26: Oh. Foro de los Pueblos.
28: Dili iagi dito sa entrance. Iagi dito sa luyo mo. Murag exit dito iagi. So kapala na mismo mga sukit. Di pa mo naman taga-bangko. Nga kineng kwartahan eh. Matay no? Og mo testimonya ang taga-bangko mga sukit. Di pa mo naman no?
0: Ay si Jane. Good morning Sir Burns. Shout out from Talay. Ay, Jane, wala na ka sa kwan Jane? Wala na ka sa Hamara Jane? Wala naman ka sa Talay Pirmi Jane. Napa ka sa Hamara? Morning nga to ni, ay sa kadyot lang sa aha, Gregory Ligarde, og ni Arinsar Ligarto Jorgio.
28: Bay ato ni ato ning ipadungog kang kinsa ni kang Arnold ba ni mo manik nay nangutanan ni ni. Mono money mo. Oh sige atong ipadungog kay alas 51 mga sulkin ti paminaw kini. Pipila lang ni ka mga kuana. Wa magi ko nagtan-aw gahapon gyud kinatibukan ako tan-aw. Okay napo ko giglakaw kagahapon. Mo na nga wa po ko kabalo pila ka mga media man pero nga ko naibawan. Kini si Arnold ug si Ramon Tulfo. Si Ben murag wa siguro kay murag maksud laban di ma-mention. Pero di na po mulaban mo nang ma-mention. Ay, ginoo ko. Mo nang usahay. Kining itin marin sa mga suking tigpaminaw. Ang credibility ini nila maghigala og kanang dunay usa or duha nga mawala ba murag mawala na po ang tanan. O nganong inyo man ngi? Inyo man ngi tagi-tagi? Tungod ba kay si Chisa una? Dapat as majority? O nga paglokso na ni Chisa Escudero inyo na pong gibinson nga nagdala mo dito malita? O nagmulokso na po ni Jewel, mingo na po mo, si Jewel Villanueva, among ipadalaan. Purbida. O mulokso ning taga Mindanao, mga kaigsunan, or ito pa, sinador nga taga Mindanao. O ano man siguro, ay ko Ignas, bunggo. Or sbato. O mulokso ning mga bilyar. Muadto mga kaigsunan sa Gatchalian Group, mingo na po mo, nga kinis bilyar, managsuon si Mark. Si Mark, mas una man ni si Mark kay Kang Kuan, Camille. Oh, amuning na padalaan. Mauna po na. Sige, ato paminahon mo, be?
2: Okay. Yung mga taga-media. Hindi, yung anchor na binanggit mo. Arnold Clavio po yung...
7: Oh, Arnold Clavio raw, ha? Malinaw, ha? Para malinaw, Arnold Clavio.
2: Yung mga meeting place po nila sa may prologue.
28: Ito, Arnold Clavio. Taas-taas pa ito mo? Mara to? Sige, ito ibalik. Arnold Clavio.
2: Taga-media. Hindi, yung anchor na binanggit mo. Arnold Clavio po yung...
7: Oh, Arnold Clavio raw, ha? Malinaw, ha? Para malinaw, Arnold Clavio.
2: Yung mga meeting place po nila sa may prologue.
28: Ano po, Tolman? Sige na lamang ito mga sulking tipaminaw, pero Arnold, dapo dito yung Ramon, punida. Di pa ni mao pati naghana, ikaw na ninyo. Puslan man nga ipangkiha mo, puslan man nga ready na po mo matuban. Kung ikiha mo kay doon na naman mo yung mga ebidensya, doon na mo yung picture. Kana, sus, ebidensya na kayo ng mga sulking tipaminaw nga naghatod yun sila. Balibalihon mo mga kaisunan sa abogado, mga higalas, dipinsaw niya. Aw, kamo may dipinsaw niya, kay kamo may pangkiha. Balibalihon mo sa abogado sa nag-akusar ninyo kung tinood na inyong istorya bisan kapila pa mo balibalihon di yun mo makuan wala sa inyong makuan tubag. Mo na ron. Pero nagtumura mo istorya gumikan kay dunay orchestrator dari sa ibabaw, dunay architect dari sa ibabaw, dunay civil engineer dari sa ibabaw nga mo ay mo diktar ninyo ako. Ang ngayon, gipon mo tawagan ng mga kargador. Minsyo, kausara. O niya magpapriskon mo ka lang. Puslan man. Hugot bakos na na. Kay mo sugot mo sa dili, kamo nga mga itin marin. Kanang mga tao nga inyong ipang-mention, tinood man o dili, gihanting na mo ni anak, kay doon na yung mga tirador. Tinood na mga suking tigpaminaw. Sos, labi na kinig ng mga tao nga, sos, Ginoo, kung tanaw ni mo mga suking tigpaminaw, mapatay yun. O anda mo sugo, aron ipapatay mo, hinoon, daghan man mo, grupo man mo. Pero after this, human ini mga suking tigpaminaw, ay ko paging na nga, hantun-santun, magkuyog-kuyog mo. di ba? Pabot man ang panahon nga magbulag-bulag mo. Ito mo sa inyong pamilya. O niya ba ito kabalo? Nga katong ipang-mention ninyo, tinonor, dili, suko kay ito. Hantingon yun mo. Hangtugwi pa na sila.
9: Foro Delos Pueblos.
28: O niya, mga suking tigpaminaw, alas ay 55 naman. Inom sa kong DTX Coffee Mix kajot ha. Kinahanglan siguro mga gala nga every now and then, matagkaroon ako niya, samtang magklase sila ng atos polis, PMA, PNPA, Air Force, Marines, or asa na pita mga kaigsunan, diha sa mga Scout Ranger ug unsa pa. Isilsil gyud sa alimpatakan nila mga kaigsunan ang moral. Ha? Isilsil gyud ang moralidad ng mga sugid tigpaminaw. Okay. Matingana malanta. Marine. Marines. Scout Ranger, matingala ta mga higala PMER, tingata nga ni Aul. Matingala ta police, mga kaigsunan, o niya nanulis. Sakto magod ni. Bodyguard o tani sila mga suking tingpaminaw, pero ang ilang pagka-bodyguard, ang ilang pagka-marines, nga elite na sa mga kaigsunan sa atong Armed Forces of the Philippines, mga Scout Ranger, o guban pa mga higala, ila, paan kayo na, mingon kag-marines, mga higala, sikat kayo na. Gihimo, gibaylo nila mga kaigsunan. Ngabto silang amo nga si Saldi ko aron tig-alsa sila mga higala ga kwarta. Unya ipang-deliver ngabto sa mga senador. Ay, Ginoo ko. Nawa na gyud mga kaigsunan. Bona nga tong mga sundalo kinahanglan siguro samtang estudyante pa ni sila. Isil-sil gyud sa ilang limpatakan ng mga sukin tig pabinaw nga. Kaniha mo ni panerbisyo gyud ha, panerbisyo. Pero saon man lagi? Isil-sil nato sa ilang limpatakan unya ang nagpasil-sil pud mga higala, grabe ka kurap. Kung nagmingon na lang sila, istoryahe. Ay, Angela Villasin, good morning from Sambuanggita. Morning, usap nga to ni Anthony Hermosa, watching from Adrian Jim Farm. Onya Randil Pampilo, good morning. Mga Exxon. Start by onya, second portion with Attorney Ronel Di Palobos. Ma'am Joy Pry, nga nag-prepare na ron, good morning. Sangala sa mga CEO, President Bossing Doc Ramilay. Area Manager Mayor Pebo Banyanaligan Picas Lawaka Budwin Ulpus. Good morning usab ngadto ni Dudong Ninuligan. Kinigapon si Kakipay Bernie Campos kanon nga mighty si Detex 500 Detex Copemex ug Detri Bayo Kabusaw para sa kampyon nga balita serbisyo publikong kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Detri Bayo Health News. Detri Bio.
12: Ako sir, yun. Na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o Detri Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang Detri Bio.
11: Detri Bio. Ang Detri nga may Visio. Ang Visio nga may Detri.
13: Mapalit sa mga butika.
11: Detri Bio.
14: Mga ka-Detri Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong Detri Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain Detri.
14: Hisguta na to, Dok, ang unsa man jud ang kolesterol.
16: Mm.
14: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
16: Mm.
14: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
16: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
14: Correct.
16: Ug kasagaran nga mga cholesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
14: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
16: Mm.
14: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
16: Mm.
14: Ginapagawas kini sa atong atay.
16: Correct. Kung wala kagainom og Detri Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
14: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
16: Mm.
14: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
16: Mm.
14: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol.
16: Mm.
14: Padulong sa selula. Kuhaon nila isosomes, muingon ni sila isosomes nga, oy, ihatag na din si cholesterol kay buhaton ako ni siyang pader sa selula. Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imo ang cell wall.
16: Mm.
14: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
16: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
14: Oh.
16: Duha na iyang trabaho.
14: Mm.
16: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
14: Oh.
16: Kung ang imong isulod sa imuang baba, puro bad fats, ihatod po na niya dito.
14: Oh.
16: Gadaghan na siya ng gadaghan.
14: Mm.
16: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o VLDL sa GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
14: Mm.
16: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
11: Detri Bio.
17: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Detri Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
11: Detri Bio. Ang Detri nga may Visio.
13: Ang Visio
11: nga may Detri. Detri Bio.
14: Kung nakainom kag Detri Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
16: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3 na ingon ana ang function sa GP?
3: Wala!
16: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio. Ang LDL sa GP mauna ang tigkuha sa cholesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
3: Correct jud, Dr. Ramil.
16: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP o ma-neutralize niya.
3: So dapat mukhaon dyan kag mga good pa rin. Oo. Nuts, butong, avocado.
16: Siyempre, D3-bio yun. Lindot sa GP.
3: D3-bio yun, dapat ang gamiton. Ganun man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil,

0: makuaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting o D3 bio.
1: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3 bio.
3: Ako si Linita Gandalaw na ay kidnistong. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 bio. D3 bio. Health News.
5: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Linicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na mutang kini sa Skull B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine World Funeral. Ug anaa sa kini sa Palawan Building, sa Mrs. Street, Barangay 5, Gumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
6: Hamara Herbal Products Center.
7: Your one-stop herbal shop in town.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Linita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Nawan ang nabakaugana sa kama?
6: Masinug.
5: May diabetes ka?
6: Ang DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Adunay powerful extracts
5: nga phytochemicals
6: ug antioxidant
5: nga gigan sa palaya
6: ug the sugared sugar cane
5: mga organic compound
6: nga effective
5: batok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rondan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, hindi na jig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C!
6: Ang alkaline, ga vitamin C!
3: Sa mga butika!
10: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
11: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagabatalom sang paminsaron. Nagabanamig sang memoria. Nagabainkrease sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
12: Sakit ang dyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang.
13: Mag Clinicas 4Biotic 545 Probiotic.
12: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
13: Sa Clinicas 4Biotic,
12: suwabe
13: ang paggawa sa hugaw.
12: Ang Clinicas 4Biotic,
13: adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa iyong nasuki butika.
1: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kaya't ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid sa

0: satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot og beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance an Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
2: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio? Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinom numdum sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog na 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise. Makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Ningtakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
1: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4 years Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015. Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata Simulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
3: Mahilig ka ba magkanta? Mikanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Aniya na ang lugar na pwede ka magkanta kung murag wala yung naglantaw kini mo. Dirita sa Kanta Hanay Family KTV. Nas imong barkada, imong pamilya ug ha in pinalangga kay ang Kanta Hanay Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gadi na kay happy hour. Pagkalingaw kayo sa Katahari Family KTV.
4: Di kumot-kumot.
3: Busa, kumahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig ni mo, gabi na ka sa Katahari Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Piapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6pm Monday to Thursday only at Katahari.
5: D3 Bio!
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
5: D3 Bio, ang D3 gamay Vizio, ang Vizio gamay D3. D3 Bio, DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, didang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
8: Mabakaga butika.
9: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
11: mapalit sa mga butika.
12: Mighty C.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 伊藤 on K5 News FM Network championing the lives of the Filipino people.
1: Alas 7:20 na, oras na tugyapon ka na ito sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Detect sa 500, pala kay piktibong tambal. Labi na niya ito kay mga tagas kay sugar, no? O niya, D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3, o Detect Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ito, balik ko na itong oras, alas 7:20.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Non enim possumus, aliquid adversos veritatem, sed pro veritate. Kwa kita'y mahimo sa pagpakikbatok sa kamaturan. Kundili pagdapig lamang sa kamaturan.
3: Foro de los Pueblos.
1: Kumusta mga kaki-five? Kinigapon si kaki-five, Bernie Campos, kano'n ikaw mighty, CD Takes 500, D Takes Coffee Mix, of God, D3 Mayo Kabusa.
4: Ang mga lakang sa taong matarong gimando sa Dios, bisan siya mahag sa apan, di siya mapukan. Tungod kang Dios may nagagunit sa iyang mga kamot. Mga kaki-five, may buntag, kinisagapon ni Kumbos, galagad sa kahanginan, kaki-five, Attorney Ronel, kanuning nakadita, X500, D Takes Coffee Mix, D3 Bayo. Oxford Biotech, di palabas, ay patag Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan!
1: Tibuok,
4: Kalibutan! Ah, alam niya sa D-Tex Coffee Mix.
1: Basta D-Tex Coffee Mix. Alam niya, yun kayo na.
4: May kaayong D-Tex Coffee Mix, mga suking tigpaminaw.
1: Don, kinsagali ito, ni-graduate dito kagapon, imong... Kumangkon, sa ikin sa pangalan, ipalista palihog, ipatay palihog. Kay, nagsaulog sa iyang pag-graduar.
4: Sa iyang pag-graduar.
1: Kanya, congratulations for the ice sa taga Foundation University. Sa ilahang Bachelor of Science in Industrial Engineering, top to? Di, may top ba to? Murag may top to? ay, si Rachel. Si Richelle Dipaling.
4: Richelle Dipaling. Matabang.
1: Leticia Dikitos, morning nga mga idol, mahal ko kayo.
4: Mahal ko kayo.
1: Ma'am Arlene Ausan, mabuhay.
4: Mabuhay.
1: Mabuhay. Mabuhay si Alan Ausan.
4: Si Nini Rona, Minos Manay, may buntag sa Mabinay.
1: Si Kapitan Alan Ausan, siya di ay mo'y Vice President sa ABC.
4: Ah, ABC.
1: ABC.
4: Di ang kinsa kay Presidente Ron?
1: Si Kukoy.
4: Kukoy, konsihal na si Kukoy.
1: Si, kwan ba? Si Taala ba?
4: Ah, Poblasyon.
1: Poblasyon. Ah. Kukoy, magyapon siya. Kukoy, Taala. Siya.
4: Kukoy, Taala.
1: Ah. Niya si Kapitan Alan maoy vice chairman niyo mabuhay si Alan Ausan.
4: Mabuhay Santa Catalina.
1: Santa Catalina, morning.
4: Morning
1: sa mga nagsaulog sa ilang birthday. Happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang nga mga anniversary. Happy anniversary. Unya sa mga naghikay karon, labi na ni Ma'am Joy Pride. Morning, Ma'am Joy. Morning, Joy, Joy to the world. Unya sa kanpon, mga nagpista. Unya to ang milabay pista, belated happy pista. Unya sa magpista karon, happy pista, magpista og ma advance happy pista. Dagay pista. Walang tayong bitarap. Dagay mga pista ron. Dagay mga pista. Walang buta kabalo. Huwag asa na pita. Pero dagay na pista. Basta mo mention kung happy pista, kamo nga nagpista diha, inyo na ni.
4: Happy pista.
1: Happy pista. Happy.
4: Girlie, dagok. Naminaw.
1: Aligir alhong kulada. Nakuha na ni mo Boss Al ang imuha nga order kagahapon? Order man to siya kagahapon. Ah, man murag wala. Murag na busy siguro to. Lain siya mo order ni siya karon. Kunya sunod semana pa niya kuhaon. Kadaghan pa makana sa glakaw. Ang iya gusto nga iya pa iparedy.
4: 20 bucks.
1: 20 boxes.
4: 20 boxes mighty si.
1: Mighty si. Onya apilan po niya og D3 bayo. Apilan po niya DTX 500 og DTX sa coffee mix. Yeah! Bona si Kamsi, aligir along kulada. Kay inig abot niya dito sa mga agribit. Ang pangitaon, uy, katong vitamins na mo. Ah, katong extend food supplement. Okay, kayo. So, mo bitaw na mga sukintig paminaw nga kaninyong tanan nga nag-sunod sa ito nga program. O niya, kaninyong tanan nga nag-kuan sa ito nga program. Ah,
4: naradayo, sa katong products. Sa foundation, top 4 o top 12.
1: Ah, top 4 o top 12, dahil. Sa industrial engineering.
4: Industrial engineering.
1: Mga kuan na sila. Karon ramang po na siguro. Karon ramang po na ng exam terms. Mm. Kaysa una, wak mana. Oh, mura computer science ba? Mm. Computer science. Nga, hindi ko mani mo, ana. Engineer na ka. Yeah. industrial engineering.
4: Na, good siya. Engineer, yung makapasar kag board.
1: Di kuan man ha? Ako sugod ko atong kuan katong kinsa to gawa sa kanang law exam yun na pero katong magteacher ba pag graduate nimo diretso unta ka tudlo
4: ang panahon high school na magani ko no maestro na tong panahon sa Amerikano
1: exam pa man
4: oo kay kinahanglan pong standardize madahan kay bisag kinsa ra diha mga di kabalo maka appeal
1: sa di kabalo 4 years na nimo nga gistudyohan
4: 4 years lagi
1: nga pagkahuman usara ka exam, di ka kapasar, di ka katulo.
4: Nakapasara maglininkuran po. Di kapasara maglininkuran.
1: Ikaw maestro siguro. Kadungog man ko nimo nga. Sa college of law, nagmaestro ka, basta mo tungo lang, pasar.
4: Basta mo tungo lang, pasar.
1: Oh, unya, baro.
4: Sa to, pawala, unta na nakapasar, nahimo ng abogado ako mga estudyante, ano man ang halos ng abogado man tanan?
1: Oh.
4: Nakat-on.
1: Kapon lang ito, pero dito maayo to
4: imong. Ikaw nga, wala makatunan ng estudyante.
1: Siya may makatunan.
4: Oo, huwag naon tayo makatunan ng estudyante. Nagmaestro, unta ka. Kano ka maka nagmaestro nga? Graduate mga education.
1: Kasamay na kong sildo, maestro, dali.
4: Depende sa maestro. Kaya, kuha na ka, kanang...
1: Teacher one.
4: Supervisor na kong superintendent.
1: Teacher one, 20 ka pen. Kasamay na kong sildo, supervisor ako.
4: Ikaw?
1: Oo, nandito.
4: Kay kuan man ka, manager naman ka, pero og ordinaryo ka nga media, reporter ka, pero may mong sildo sa RMN kami, di ba? Di ganit ka po kasawa.
1: Sa RMN?
4: Ha? Nibi. Nibi? Dako ba na yung sildo ato nga ako sa NGO?
1: News director.
4: Ha?
1: News director.
4: News director, Nibi? Napaita.
1: Kaya na, pamantot
4: salamat ka nga naka sa K5. Kay si Dok Ramil. Muatiman sa iyang mga empleyado.
1: Ay, na-turns kay na-turns.
4: Ha? Dagan masuya na po rin. Muna, imaw mong tugda ng... Ikaw mo gini yung una-unag sukuan ng swildo.
1: Hey, ma'am.
4: Wala matag-isgot kabahin ng tag-swildo. Ang atong isgotan, kabahin mo sa pagtudlo. Muingo na yung asid akong swildo.
1: Di, kayo naman man ka nga, wala ko'y nakatunan.
4: Dili, ikaw man ang una nag-ingon nga, wala ko katudlo sa kong estudyanteng tarong, igor ang makapasar. Dili,
1: wala ko ningon. Ikaw, from the horse mouth to.
4: Horse mouth, igor ang sulti.
1: Katulito ko sa Cebu, nakapaminaw ko ni Mon, ingon ka nga, nag-iskot ka sa imo pagtudlo. Onya, ingon ka nga, sa una, pandemic, di sila makabarog. Kay pandemic man.
4: Oo, kay pandemic man.
1: Onya, katulito ko sa classroom. Barog, call a friend. Kanya pag di makatubag, barog. Oh, pero ningon ka na yun nga, ako, di man kay kukuan. Basta, sige lang to nga, ano.
4: Di man ko terror.
1: Mupasar.
4: Dahil nakatunan na isang
1: mupasar yun. Pero di na mayo.
4: Di mayo.
1: Sige lang nimo patungahon. Kanya pagkahuman, tungod kay maluoy ka.
4: Yan, ano man ang himong abogado, be?
1: Ang uban.
4: Ang uban. Ubay-ubay na himong abogado.
1: Kabalo ko, 50 kapen. Ini pasar. Imo mga estudyante gatos kapen. Katunga rin ni pasar.
4: Gatos kapen. Ngano ka kay ton kang gatos kapen? Naka ka dito?
1: Na man sa record.
4: Mas record taka lamang ka.
1: Taga Marines ba ako?
4: Lihat ka tong mga Marines nga ilang state.
1: Nagtuorap pud lugar ka nga. Ang imo rang ang imong subject mayo siguro ka mo tudlo. Pero doon na po yung uban ng mga professor baya.
5: Oh, kung baya mo. Ngayon ba rin kung ako raw sa gato do? Ngayon ko akong na-estudyante.
1: Na-estudyante? Oh. Yan, ngayon pagkali ka nga, maestro ni Mus College, na-estudyante ni Mus College o Blue.
5: Oh, tulad mo na.
1: Hinambog mo na. Dapat
5: ito dili mo na hinambog. Bot ipasabot. Dili ni mo katagnaan ng kinabuhi. Kung may mo kang maestro, ayaw kayo o kuhan sa imong mga estudyante. Dadag tarong, kabasig maabot ang panahon. Mabali, iik mong estudyante. Kaya nang uban, ilang estudyante.
1: Ah.
5: Yan nahi mo ng huwes. Yan sila, bugado kaya po, pagkabot dito sa korte. Ilang ang giayaw kuhan sa eskwilahan pa. Di, giglisod-lisod po sila pag hearing na. Kaya naman na, bali-bali na ko na kinabuhi.
1: Ang maestro nila?
5: Oo! Oh, kadagana ng dikwetso na.
1: Oo, oh, kaluoy ng estudyante yan.
5: It is same, Rana. Kaya wala man yung mag-iayo. Atong estudyante pa siya.
1: Hindi, yun. Ako ka, ayo na ako.
5: May kaayo ni mo, mubita nang wala ka ni Tudlo.
1: Taka mo lang ka.
5: Di ka tabalo.
1: Walang ko ka, gatudlo. Kay math man.
5: Eh, math.
1: Lison man.
5: Ano mo yung major, math?
1: Pamailain.
5: Lison mo gani kami sa kulay.
1: Nga nung nag-math ko, ina naman ko ni, first year college
5: Lili,
1: ko.
5: Explain ko na.
1: First year college ko, dito ko sa Caracas State University, Normesis na sa una. Pero first year ko, katong EIT ko sa una, Agusan Institute of Technology. EIT, scholar ko dito, kaysa lotatorian, baya kunuhay ko. Half scholar ko.
5: Half scholar.
1: Sus, pag duki-duki na ko, turns, na nagsira. Wa man di ay chid ko ang permit.
5: Gischolar ka sa walay chid permit.
1: Mautong
5: balin ka?
1: Balin ko. At ako normisist. Undang ko sa katuig kaya nagtrabaho po ko. Undang ko sa kasemester. Kaya sa kasemester man ko
5: ito. Trabaho ka itong gihimo ka nga abinimo o sales boy.
1: Dito ko sa... asa man ka? Sa Chichichin. Kung saan palito sa Chichichin? Ano man na? Kaya di man kay kalitok si Tichin man.
5: Si Tichin.
1: Ang ilang yun, Chichichin.
5: Chichichin.
1: Magkong sa kalito, pa itong Chichichort. Puso ba yan? Nasa unang si T-shirt. So, moto dito ko normisist. Niya is... B.S. and Biology.
5: Biology, ang tayo mo, una?
1: First semester ko.
5: Oh, dahil yun?
1: Puro ano nga bayot?
5: Nga?
1: Classmate! Tulong may kabuklaki, doon ka bayot.
5: Ha? Oh.
1: Una ko, delikadong!
5: Mabayot po.
1: Doon may ako mabayot, susimba ko na!
5: Gamay na lang yung sikil, mabayot na ko.
1: Ha?
5: Gamay na lang sikil.
1: Gamay yung sikil!
5: Oh.
1: Niya, magkabaluko manupi, men and women.
5: Oh,
1: kaya ginoo ko, kung mabayot ko ini. Oh. Karon na
5: balen ka.
1: Masubraan na po rin pagkalaki, ha?
5: Subraan na po.
1: Ako
5: same po.
1: Ayos, ako sa... Ano mo na ito nga, pagka man naging ganyan ako nga balhin sa math.
5: Mo na nadala po ka.
1: Math na po ko niya, ikaw nga... Matulimpian ko sa una. Pero lagi, kada isa lagi sa kuhan, puro sayop lagi.
5: Sayop, Japon.
1: Pero ganahan ko sa math challenge to kay... Ang kanya mangong mat kakugi ra manggod. Nya kay di naman kukugihan ang tutorials mo resolve kay ana nga
5: ko lagi na lang man kang
1: verification na pagkahuman na mag sa tawag ana mag nupi.
5: Manupi.
1: Hantod nga di pasar ba gyud ko pero
5: wa ka kapaso.
1: Wa ko kapaso pero graduated ko.
5: Pero wala gyud ka di ay picture nga nagtuga ka.
1: Dito ra sa kanang nagtug
5: yearbook.
1: Dili sa
5: wa po yearbook
1: studio.
5: Sa studio pero wa ka sa yearbook.
1: Wa. Wala lagi. Tungod lagi to sa mga kausa-kausa. Ngayon anak ba? Napay mga personal.
5: Mo nang lagot kay karon sa mga makabayan?
1: Eh, lagot ko nila. Paggamit ko nila sa una. Lintek nila. So, moto siya.
5: Moto siya.
1: Nga.
5: Ako shift po. Go shift man ko.
1: Ah!
5: Ako gidutang layang indulan pulsay. Wa may pulsay norso. Dito ko gibutang AB pulsay man. So dol-dol AB English.
1: AB English ka?
5: Sa first semester. Pag human sa first semester, dito ko sa among department head. Ni nga among department head nga wa may kuy estudyante nga laki sa AB English, puro man baye.
1: Niya
5: si Ma'am pinili. Di ko niyang kung, pero akong ID, AB English. Ako mga subjects, AB English nga units, yun ang akong gisunod. Nga prospectus.
1: Siguro ka nakita niya pagtungan niyo mo.
5: Wala mo kung under niya.
1: Gainan,
5: magkos akong teacher sa Psychology 111, si Ma'am Felix, nga, si Pugsekdong. Pariha raman og prospectus sa first semester. Wala mo ko'y malakangan. Magamit man tanan akong subject sa first sem.
4: Nya, flat 1 kuno kong grado sa sec 111. Mo man ay pinakataas sa Norso ang flat 1.
1: Flat 1.
4: Oh,
1: bye. Dili itong flat nga lapad.
4: Dili. Chef dayon ko mo tong nahimo kong BA psychology. Mo man kong BA psychology sa Norso. Same lagi apon 4 years wala isa.
1: Nya kon pagka sa on aton.
4: This list ko.
1: Mga isoon, isgot-isgot lang sa aming mga gala kaagi na mo.
4: Oy, si Pastor Joseph Cabusa.
1: Ay, manoy. Lingaw
4: gyud. Pero kay eskwela ko college sa psychology ug sa law, Dean's Lister ko.
1: Dean's Lister?
4: Oo. Oh.
1: Pero na kayo, bayad.
4: Sino na ibayad?
1: Sa Dean's List?
4: Sino na ibayad? Sa Norso, wala ko kay bayaran sa Unas Norso, kay Iske man ko.
1: Tama ko diay.
4: Oo, oh, Iske chairman mo ko sa ona.
1: Iske. So, mauna siya. Na pag-exam po na ko, Tons, pag-exam yun na ko, after 6 years o 7 years, una kong exam sa board ba?
4: Oo. Oh.
1: Kayo mo pa may pagkuha sa akong transcript.
4: Oo.
1: Oh. Doon kayo i-release akong transcript?
4: Doon kayo i-release yung transcript, diay.
1: Hmm?
4: Nga pag-exam ni mo?
1: Nga katungkuan sa una kanang
4: wala ka kapanohid.
1: Ha?
4: Wala ka kapanohid na.
1: Auna ka na human.
4: Auna ka na
1: human? Oo!
4: Ah, di matabang.
1: Nag-drop ako cooks o kuan. O cooks? Cook o katong inup bread. Nga na ipalaman.
4: Balon ka di ay, balon. Ha? Dayon?
1: Nga, bisag ignore, pwede mo na sa manoy. Dito, makusubot mo ni exam.
4: Oo.
1: Papa yung mga, for example, mahuman alas 3.
4: Oo, sapon.
1: Nga kayo masakay pa makugbar ko alas 6. Kaman ko ila una, alas 12.
4: Anong butuan? Anong sakay pagkagbarko? Ana-ana ka sa Cebu?
1: Cebu, naman kami yun.
4: Ah.
1: Si Pami, magiging mong take ng lagay ko.
4: Yun, pero wala gawin mahay kay, para magkuyog mo
1: oh.
4: Dito sa Malubog Elementary School.
1: Oh. So ang passing ato is 70 masiguro, 25.
4: Kila may imo?
1: Basta pag mga launa or alas 12, human ako. Tara na ako, solve gamay pa. Solve gamay, unya ka nang seed ako. Tanan ako, 20 pa sila. Ako to, ako 40. Pagka man review na lang din ko.
4: Pag review ni mo, paminaw ni mo, sakto ka
1: sakto. Pag resulta na, pamitong cellphone sa una.
4: Wala pa.
1: Ingon na man, Joel. Congratulations, man, Bernie, pasar ka. Unya, period, man. Wala ako, mga kauban, ka celebrate na yun.
4: Wala din yan na question mark.
1: Di man question mark, pasar ka.
4: Pasar ka. celebrate. Pagawa sa resulta yun?
1: 70 pila passings. Ipatata 70. Mga kuwan ako, 60 kapin.
4: Ano mong idali-dali? Ginahinay tatlo.
1: Di naman ma. Di naman ko kabalo sa kuwan. Formula. Iliso naman ko. 7 years mo nakalimot. Naka, nakatawaan lang kay ako'y pinakaligre dito. Ako'y pinakaligre. Ako. Sir, ako ang ikomedyan ba? First time pa ba ito na ako? Ikapito na ba yan nila akong exam, sir?
4: Wala po siya kapasar.
1: Ha?
4: Huwag yan mong kapasar.
1: Ako ba?
4: Oo.
1: Kaya 7 years naman.
4: Ah.
1: Ang ikumidyan, kapito na akong balik-balik. Tanaw yun sila, look, buntugro tiguhan na niyo. Mga first graduate! Pagpasig na ako, Tons. Ningo na siya, buntugro. Kapito kay imong dali-dali na. E na pa ikawalo. Ito ha, gila. Ito ha. Pero that's life!
4: That's life.
1: Ang nasuod ko dito, wak ko sa radyo. Tulo ko.
4: Di ka ko yung unta mong mampamila.
1: Hindi ako ka-fortuner, Char.
4: Mabini Clifford, naminaw. Bibi, naminaw.
1: Pulis ni si Mabini Clifford pag umang ko ni Pami.
4: Ay, mamuntag
1: sa Regional Mobile Force Battalion sa Subunga.
4: Oh.
1: Si Mabini.
4: Jeep Tero, da yes, turns ka. Remember pa ko ni mo, anak nga time nag-work pa ka sa office ato. Sige man, dito sa office ni kung Henry si Tiroda.
1: Isa kay doon ay panawagan si Lorna Perduderi, Lorna Lasota, bahin sa iyang papa.
4: Oo, condolence ma'am Lorna ha. Isa may panawagan diya.
1: Nga, alayon ko panawagan sa mga friends and relatives ni Serilino Nonoy Lasota sa Santa Catalina, particular diha sa may Alangilan. Ni pahuway na siya kagahapon sa Kadlaon, iyahaya na asabalay sa Sibulan, wa pa schedule ang lubong. Ang nanawagan si Lorna Lasuta. Perdu. So, mauna. At least, pahuway na kay kato, grabe, taas-taas po itong kuwan. Taas-taas po kung itong kuwan, gihambin sa iyang amahan. So, mauna siya mga sakitig po.
6: Foro de los Pueblos.
1: So, mauna ito mga gala ang bahin sa kuwan. Pero okay ra to turns ha. Okay ra to. Kamalo ko nga you are a good, a brilliant and a bright professor in the College of Law. In a law business.
4: Wala na, inindang na gani ko.
1: Pero maikab, kuan ka, kanang maigid ka. Kaya kung namaistro ko ni mo, akong namaistro ka na ko, bugado na pulunta ko ron.
4: Bugado na punta ka.
1: Onya,
4: wala ka ni eskwila.
1: Onya, og namaistro. Na human ako na bugado nagtudlo po ko. Si Dundun na pudunta ko estudyante ron. Ha?
4: Patindugon pa naman si Dundun.
1: Di na mo na tindog. Mati ka na.
4: Yung sa'yo walang tindog, sige rani mo na sugo.
1: Gili.
4: Di na na. Sige rani ka tindog.
1: Di lagi. Di pagkabuta na dito, mati ka na.
4: Oo, oh, saan tayo na?
1: Butong, butong.
4: Butong?
1: Awa na, mati ka na ng grado na. Homens na. Namingan na na siya, profesor. Ah. Profesor may tawag, profesor.
4: Profesor.
1: Sir. Kung sa may, kanta profesor. Prok, prok. Sa ka, iyaw sa turnyo kong magbaboy. Ah, di at dramatic na pala.
4: Nangirang sa badog baboy.
7: Bernie Kabusaw, ug attorney Ronel De Palobo, di na matabang sa Foro de los Pueblos.
4: Di na matabang! Di na matabang kakabuntagon. Morning, morning, morning sa atong mga kaisyon sa Kabukiran, Dublin, sa Kabaybayonan, atong mga palangga, mangungumag, mangingisda. Good morning! Morning sa mga public market ngalus na minaw sa K5 News FM. Building on na sa Building 10 sa Dumaguete City o sa tanang mga public market. Kumusta itong mga sukintig paminaw sa nagkaroon mga establishmento kananan, Pinitan, Bake Shop, Gasoline Station, Terminal, Pantala na minaw na sa mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. Morning ninyo.

0: DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX 500 pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. Mag-DTX 500 na. DTX Beauty. So, pampahamis ni ating ni Kuya, o syempre ang kontra pa maol nga DTX Liniment Oil, Mighty C Alkaline Base Vitamin C, pampaligon sa inyong mga immune system o para sa inyong mga kabataan, Mighty C Syrup. D3 ba yun? D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan. Klinika Deo Fresh para sa puti o gumot ng ilok. Mag-klinika Deo Fresh para sa suwabi nga digestion. Mag-klinika Spore Biotics. O syempre, pangmatagalan, Extend Food Supplement for Men. Mga produkto mapalit sa Hamara Herbal Product Center na imutang sa Palawan Building sa Anosi Street. Ning dakbayan sa Dumaguete na apod sa Hamara Tanhay o Shaton. Sir J Alternative Bio One City o MZA Pharmacy. Public Market. Bakong mga produkto sa Klinika de Alternative Medicina ni Dok.
1: Og mapalit usab kang aligir alhong kulada kabsi. Ang ato ang mga products, Mighty C Detox 500 Detox Coffee Mix og Gut D3 Bio kabsi. Kumpra na. Yan sa mga sumpay sa kinabuhi ni Dundon og ni Melinda sa to ang From Burning with Love. Mao niya nga sumpay, dito na sila, iyang gihagad si Melinda nga mga isna. O niya, ang iya din kwarta, usa ka gatusra, ni orders Melinda o katong footlong nga tag-80 na pike soft drinks nga 25. O mao ni siya, na-explicar siya nga to sweater, apan gibulabog siya sa Twitter, nanisinggit pa yun nga 125 tanan or 105 tanan o niya yung kwarta o sa kagatusra. Money ang sunod nga panghitabo.

0: dong. Ter, Ter, buat paman kau ikut anda di sana, ini perbaiki suruh aku.
1: Ini lagi PDI utang, Ser. Dilik PDI utang, kau kita anda kau kain karitulah nama orang, dilik PDI utang.
0: Bayar anda bintang suldo, ya? Bayar anda suldo.
1: Oi, dilik PDI memang kau kita iya.
0: Pizza kau anda mentaron. Pizza
1: dili lagi pwede.
0: Pizza di CCT onya swildo na magpizza 30.
1: Ay, dugay pa kain. Sir, dili lagi pwede. Sir, dili ba ako itag iya.
0: Saan man ako iya? Eh, saan ako ni pag-explicar ni Melinda? Eh, be, ako tanahan ko na be. Be. Ah, isa. Ah, saan ako.
1: Nara man lagi dahil na isinsilyo, sir. Nara, oh. 5 ramay kulang. 100 man tayo mong iturnon?
0: 100 man yun. 100. Oh. Dili ito pa. Pirmo ni siya.
1: Amo o din na. 100.
0: Saka oh. Tutong ako sa ato na kong kwan ha. Len? Kaling,
2: sir.
0: Pagkuan na kinang...
2: Ay, sir.
0: Ang footlong ko ba? Kuan ko nung pagkaluto. Hilaw-hilaw.
2: Dili ko kinang ang footlong, sir. Kanang... Lagyan nung tagani ko, sir. Nga punan pa ni mo.
0: Ano pong hinampakan eh? Ah, ako busog pa ko? Ikaw?
2: Gutom na kayo ko sa'yo. Gutom na kayo ko
0: sa'yo. Ter, waiter, asa, ako pa doon na ng waiter, Linda ha? Waiter,
2: alisa.
0: Di ba, ter, ang kanang putlong, sa hilo-hilo na pagkaluto?
1: Dili man, naman naman ni kayong putlong, ano, naluto na sir, humot kayo.
0: Pila galit to?
1: Ma'am, 80.

0: Ah, si Pare Edmar Tata Bigay na Mina Baya.
1: Sumpayan na ito, Ugma. Nasa kay Gawson?
0: Ha?
1: Sumpayan na ito, Ugma.
0: Ah! Matay. Ano na lang inipahin ng dom?
1: Ha? Dili, kay hindi ah. Na kaulat. Abugada ba yan na po na idagan lakaw?
0: Ah, abugasay ko, ano?
1: Si Attorney Precious.
0: Ah, abugada. Sige.
1: Naman sa pagiging sa Bernice. Sa Bernice, sa Kadlawan, mugikan man may antog si Kihor, kaya naman may planning sa municipal ba? Ah, sige. Mga kapitan o
0: sige, kay. Sampayan o ma, kay.
1: Sampayan na.
0: Hello, nangyari po ng winter nga. Luto yun.
1: Bukas ang kausad.
0: Sige. Alidan, ikaw po leader, Idan. Napaigawason si attorney mga sulking tigpam na si attorney pod ang iyahang pakikistoryahan. Alam mo, puligid si Dundo ni Motor. Okay, alas 7:46 na or alas 7:47 na magigala. Sumpayan to niya. Samtang sumpayan, ako sa nibasahon ng mga sulking tigpam na kanyang mga greetings. Good morning ka K5 Sir Bern Cabusaw, ang K5 attorney Ronil Di Palubos. Ha? Asa? Eh, ano na man may mig drama onya na lang ka. Kay mo issue na lang ko doon, ha. K5 ba. News FM Bayawan. Good morning Sir Ben, Sir Attorney Ronil. K5 News FM Bayawan. Si Tony. Donnie Anton. Si Donnie Di Paling. Donnie Di Paling. Dondi Glodovic. Jeff Teruda. Haha, hilaw. Edmar Tata Bigay, maayong nga buntag pa ni Bern o Attorney Ronil. May buntag po ni Muda, pre. Sir Bern, sa Attorney Ronil, Otter Miraflor, nagulat mi na ulingaw kami sa inyong drama. Hawa, again, nasumpaya naman. Si Joby Gong Katubay, good morning, Attorney K5, Attorney Ronil o Sir Bern. Morning, usap, nga to ni Antonia Cabornay Rapales. Good morning ninyong duha, Sir Bern, sa Attorney Ronil. Kada adlaw jud ko naminaw sa inyo nga programa diri sa may kilometrahe 80. Salamat sa pagbasa. Si Mabini Clifford si Clifford nagatan-aw karon si Bebe. Good morning ka K5 Sir Bernie and K5 Attorney Jeep Teruda. Mauni karon si Pastor Joseph, si Manny Joseph naga monitor usab sa ato nga pag panuguban-uban ng mga soking tigpaminaw. Okay, sige,
2: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:48 na mga kaigsoonan sa ito ang pagkapanaguban-uban. Uy, si Ma'am Lisil, Ululag. Si Ma'am Cecil, good morning, Attorney Ronil and Sir Burns. Banhaw man si Ma'am Cecil. Banhaw si Ma'am Cecil. Nagtanaw sa ito ang pagkapanaguban-uban. Karoon pa ni Kumin. Don! Ma'am Cecil, Kumin. Long time no see. Ma'am Cecil. Di naman niya mo ko, anak. Di naman ko niya siya musulod. Kay, o, musulod niya sa ito. Mingon mo dahil ta feeding na po. Rebis siya ka. Gila, ito lang siyang kanan. Ito lang siyang pasagdan. Sir Erning Montiel. Good morning, Sir Bern. Lingaw kayo ko sa inyo drama. Natukan yun ako uyuan. Nagkaon nga si Erning Ragas. Baba? Si Marvin Salburo, Lingkong Faktoran. Good morning. Sige. Okay. Monica Rola, mga sukintig paminaw. Asa to akong partner kay si Attorney Ronel. Mura po siya nakuan ba? Kanang, mura na po siya o kanabitang huwag ganahi mga sukintig paminaw. Sa pamahayag nining 18 Marines, bugado ba siya? Unya mura ba oga nagbasag script mga kaigsunan? Nga di kabalo. Nga di kabalo mo basa? Klaro jud kaayo mga higala nga gi kuandra ba kanang gi himo kanang gahimo-himo lang bitaw mga sukin tik paminaw. Ginahimo-himo lang. Lain ang nagsulat, dili siya nagsulat. Mas maayo magyud ato nga ikaw mo nagsulat sa imong istorya. Eh, from the heart, magyod na. O, ikaw mo'y mo, kuan mo, reminish sa mga panghitabo, samtang napakalito kang saldi ko. Karoon mo raglain naman. Himuan sila iskrip. Ba't kinsa ba kayo naghimog iskrip, hindi na makigala. Di baka mga kaigsunan si Mike Defensor. Di baka si Attorney Maligon. Ini pagkaman, sige, basahan na ninyo. O, papreskunta. Basta lagi mga suki, hindi paminaw, kinilagay nga mo nga mga itin marines. Baga, maginis lang kaso. Ang kuyaw iningila mga suki, hindi paminaw. Nga doon ay tino o doon ay dili, ang kuyaw diha manghigala og ma-prove ang kanang dili, tinuod na mga kaigsunan nga nagbutang-butang rin silang istorya manghigala. Mga suking tigpaminaw, pag ma-prove na, goodbye, bunot, tanan, manghigala nila nga mga pasangil. Anak kong partner? Hmm? Di ba, Torres?
1: Kung saan tayo manggingon?
0: Kuan, kanang mura na po ka og nga, mura na po ka guwan ito o sa mga Marines? Or, unsa ba? Wa nagi ka nito?
1: Hindi man sa ingon nga wala nito. Pero, pero ako na ng tubig sa baso.
0: Tubig sa baso.
1: Ito na ito yung analogy, tubig sa baso. Limpyo kayo, di ba? Imno na ito. Pero tuluan ako ni gamay king ugaw. Gamay na kayo. Mainom pa ka, dili.
0: Asa?
1: Sa baso, sa tubig.
0: Ah, inom gali ko itong nainitog palangaw.
1: Ito, mainom, magagugaw sa muto o ragugaw?
0: Dili, oy. Og makabantay ko, di ko mainom. Pero di ko kabantay, mainom.
1: Muna yan kong buti pasabot. Analogy ba? Ang buti pasabot, limpyo kayo utang statement, okay kayo. Pero kibutangan o gamay ng hugaw, hugaw na natanan. Kung mag-present ka sa korte, ana, mga ingon ana, nga naay duhig sa gamay ng pamutbot. Wala na na.
0: Muna lang gingon nga, di yun ni mo siya i-guilty kung doon ay
1: kanang gauda.
0: Bisa gamay
1: nga duda. Sa criminal case, proof beyond reasonable doubt. Kaya naay gamay nga pagduda. Sa statement, sa affidavit, sa document, sa evidence, sa criminal nga kaso, dismiss gina siya. Sa kuan, pwede padagay, sa civil, sa
0: pero,
1: administrative.
0: Pero tungod siguro ka kuan, Tor, sa kanang muraga, kulag tulog ba, o niya na kuan na ba, muna nga, oh, asa mo po ka napita ato ka duda nila sa itin marin? Kaya sakto naman to, muraga. Okay naman to ilaga mga statement.
1: Basa, gatuna-tuna, bayingon nga, nihatod mi sa kanang dinala namin sa address na og ikaw tinuod mo nagdala ko yung kadili na kakinala magbasa pero yung ano makalat litaniya ka na dili oy muna klaro kayo nga
0: di bayan bayan na sila di bayan na sila mga abogado muna nga kinahanglan gyud sila gi script o di pagabot ito
1: dili ka pwedeng mabasa og script sa korte. Dili na mo pidibit-bito ni mong affidavit sa korte ni cross-examin. Dili na pwede.
0: Ang sili pwede.
1: Ay, dili na pwede. Kakalaman ka. Dili na pwede. Pwede kang objikan, ana. Nga gabasa ka sa imong statement.
0: Your Honor, nagbasa kay basig makalimot ko.
1: Dili na pwede. Pakuha na. Kabuti pasabot, gi-coach ka. Dili gud na imong statement kay kung
0: sa statement. Asa man dai purpose nga ng abogado nganong nagabogado pa man kog di mo coach na ko?
1: Ha? Kinahanglan man gud sa witness mo na ginatawag nga first hand information gyud ka. Ha? Dili nang imuha nga hearsay nadungog ra dapat naa gyud ka. Kita gyud ka. Nakadungog gyud ka ikaw mismo. Kaya kung dili ikaw mismo, pinasa na sa lain, siya'y nakadungo, gisultian ra ka, hearsay na, inadmissible so, in evidence na.
0: Kung mauho na,
1: objection, Your Honor. Ha,
0: so, kung mauho na,
1: ugado na.
0: Katong mga pamasangil nila nga, nagdala sila dito sa Baguio, nagdala sila dito sa kwarta si Lucas, wa, tutanan.
1: Ha? Sa, kung sa korte mong lantawo na, wahin mo gunatan ang wala hinungda ng ilang mga
0: state. Katong nagat, dala sila kang Soto, kang Irwin.
1: O say, pero daghan man po sila, o sa specific man po ng witness, kung kani nga witness siya, siya gud mismo, matindugan gud niya na, o di niya siya maapektuhan, atong laing witness nga, anya, muraga, the drawing ra.
0: Hiniyos ang pamahayag man to nila.
1: Ha? Dili oy, gilain-lain to.
0: Kusyo gilain-lain, di magali sila musugot o gilain-lain.
1: Ha?
0: Di ba ito sila musugot? O karon, lain-lain na sila. Gimuan na sila tagsa-tagsa.
1: Nahog. Di mo po masugot ang NBI atong pato sila sa NBI nga dili.
0: Nahog man itong showdown to kagahapon.
1: Ato siya, ang kuya o nila ang kaso, pero naanadan po silang Mike Defensor o kaso.
0: Sila?
1: Oo.
0: Ah, nahona nila. Ma-presidente na si Sarah, unya pagkahuman, di pa na mahuman ang kaso, ma-dismiss rin po na. Ay, mauna karon. Di ang akong gikakuanan po sa 18 Marines 1, tuutuo na biyang tayo ko at to. Hauhantod karon matuo pa maghihapon ko. Pero kanang ilang puno-puno ba? Nga naman na, Tons, nga nung, og involved si Chisis Cordero, nga nung wapapanto nila gimension. Gumikan kay si Chis na pagkanggakuan, kay Tano?
1: Yeah.
0: Ha?
1: Mark Villar. Daghan mong good kayong involved. Pero mula gina siya kay, klaro, mga oh. Kayong nagigamit na sa pamulitika. So, muna gina siya mahimong.
0: Gigamit sa pamulitika, mga senador.
1: Drawing on na gina siya, nga mo pabor na po sa ilahang nga side. Kaysa pikas po, kung ang pikas po imong pakuanon, sa ilahang man po pabor. So, wala na giyod ng truth nga ginatawag. Nga unsa giyod tinuod. Pero ang istorya kabahin sa nangawala nga kwarta, nga gipanulod na bulsa sa mga politiko, tinuod yun na. Kaya asa man ani paingon ng mga flood control ng mga kuan nga mga ghost project o mga substandard nga project naka income ana. Mao na siya dili na siya question. Pero ang pangutana kung kinsay mo pa matuod ana?
0: Amo ni padayon unya mga sokintik paminaw kay daghan pataga isugutan ini nga party si Erning Montiel. Good morning sir Bern, sa greet ko sa ako nga kauban. Nanamina sa imong programa karon si Rogin Amoko o si Charlie Ragas diri sa may kantil. Eh, anya, musuro...
1: Si Cecil o namina, muntag.
0: Oo.
1: Musuro'y kagbalik diha po hon, kay mubarato na ang krudo.
0: Oo.
1: Oy, Mardi May Chingwi, namina, morning diha. Twinsies, Ernesto Piesa, Sakaranoche, namina. Marvin Pakturan.
0: Okay, mga oy si attorney yan oh.
1: Hi attorney yan.
0: Attorney yan. Oh.
1: Magbalik nato isgutan nato ning gi-file ni kuan. Gi-file ni sa grupo ni Cayetano dito sa Supreme Court. Kani. Pero akong gi-kuan ba nganong gahulat mong pud sila dugay no? Tingali mo ilang gikuha og base itong maestro nga ni-file nga gi-dismiss for locus standi. Siya nga di ka dapat ang mo question. So ang senador nagyo ni question ron.
0: Dugay.
1: Pero klaro na kayo, siyamra man silang ni pirma. Wala si Mark Villar og si kuan. Si Mark Villar og si
0: nganong mo kay nganong ang yang i-question nato katong unsa legit ba to nga katong about sa katong June 3.
1: Oh.
0: Kuan naman gihapon to, kuan naman to, mot an academic naman to.
1: Mot an academic kung
0: kay mo kinsi. Karon. Tracy naman sila ron. Karon lang special session.
1: Oo, oh, kung karon, makuan. Di, ang ilang giingon ni Lacson, basi kung nagdamito na po ni Kuan, ay, gi-question pa na ko, mahal to siya itano bag mingon. Gi-question pa na ko, dili pala, ana ba? Pero matrisi na ron sila, mamuta na ka din.
0: Ay na lang, no? Anyway, pagkasunod na Kuan, imo naman po na.
1: Mabago na po ng presidente.
0: Mga ni mga sokintig paminaw only in the Philippines. Boni mga higala ang sistema sa Pilipinas. Muna nga itong pag-gobyerno, mupuni nga klase nga mga tao ang nasa gobyerno. Wadyo ayaw. Wow. Maayo ba ninyo panglumsan dito sa Aurora? Oh? Nganong ang mga taro nga mga basketball player, mga kaigsunan, mo pa may kwaon?
1: May nalumos.
0: Kamu nga mga buhaya, hinoon. Turns, huwag mo nang iit sa turns, di ba po ni mga lumos kay buhaya man? Alas 7:59, human lang sa pipila kapahinomdom. Stand by.
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga DTX o kamay TC. Ako si Jean Paul Hinderoso.
5: Ako na usap si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 o kamay TC. Ang alkaline na vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
4: Daghang rason nga nung kasakit ang tiyan, gikan sa simpleng indigestion o panuhot o colic, padong sa ulcer o sa mas seryosong oblatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones o appendicitis.
5: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpa-opera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
4: Ay.
5: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation DTX 500 ug MyTC kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga mga appendix. Hisgutan nato unsaon.
4: Ang appendix, parte sa large intestine nga 4 inches ang gitas-on. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics. Apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero usa ka butang nga sigurado jud, kung kini ang ma-infect, ma-inflame o mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
5: Pero before ka pa mag-operasyon, Sir JP, inom na ka og DTX-500 og MITC. Grabe ang kasakit kung gahubag ang appendix, Sir JP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi. Ang acute appendicitis mo ay pinaka-common nga abdominal emergency o kinahanglan jud og surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mo hinungdan sa inflammation sa appendix. Mo na nga dirigyo dako ang maitabang kining DTX-500 o MITC aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir JP.
4: Correct!
6: DTX-500! Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tungar ko DTX-500, kaya nga akong gangas, kayo yung BP. Pinaayos sa DTX-500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Fiktive, wujud kayong DTX-500.
2: DTX-500!
4: Pumali sa mga butika. Unya, maabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation, sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX-500, Dr. Mil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis, mao ang nagbarah nga pupo.
5: Correct.
4: Sa gamay nga agian ini, causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya, o pag-inflame ni ini.
5: Mone rason nga nung giparista ang mighty sa DTX-500, ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX-500 ug MITC, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magako sa inflammation. Ang DTX-500 na